ke rau lotu. E o tua koko e nage langa ai langi pa moe whonua. I longa mea kotoa pe u hei universi ko e Nimaia o e Afiona. E longa mea kotoa pe o ku hei whonua ko e wholofola ia ai Afiona. Pa koe o se nini na nage hanga o uwi uwi aki aho lau maali e mao ni o ni. Pa koe lau maali e ko ia kua hoko mai ki maamani ke ne tataki ki mautoro. O tua mau whawhetai atu ko hui ko e kamataanga o e uraku mahina, uraku tokonaki. Pea ku mau whawhetai ki he Afiona ko hui ko hofo tutu u pea mo palani, pea mo ngāwe o kei mao ni oni pe ai tutu u ni ai Afiona. Kei pāpe a ngai mangai vai o nau fui fui e funga e fonua pea ilonga mea ku hoko i natula ko e finangalo pea o e Afiona. Pea kokoe pe nā ke tāki mua, pea kokoe ai pe e loro tonga pea mai kā una, pea kua awa ai pe e langi langi kotoa pe, he koe o tua koe o universi. Mau punou i o ao, mau kore wha mole mole ki Afiona, kou hui koe ngahi kovi kotoa pe mai mau tō nou nou ki e pule ai Afiona, pea kua mau kore wha mole mole atu. O tua amana ke eni ke hoko atu ai mau polo kalama, ke pou pou, ke kawako tutu koe kolisko si atou tai, ke kelesi ia e be, pa mo klaisi ia, e pa ulanga ufai pa mei taimi ki itaniti. Ilonga hangai fotu utu te mau fai e aho koe ni, mau kore atu ki holau maali e, ke ke hinoi iki mau tolu, ka umae ka wako tutu kotoa be, umau hufia e otua, e ngahi tuunga kotoa be i he fonuani, o kamata be pa mono palemia, o arifuai ka teki mau tolu, o mau toa ngai a ngai tapa keke o he fonuani, ke ke tāpua ki mai ho mau aho e o tua. Whakakato mua e mau ngāwe, tāpua ki mai si linta, ka umaa te evita, ka mua e whakahoko lelei ai whatongia o e aho ni whakakato mai ai mau whai whatongia, pa tau kau pa mua lau maari e maani o ni, ni huawhai ta mai pa mua e alo, mua lau maari e maani o ni. Emeni. Kokole pe mua ke ufanga ate ngai tala whaetapu kutawa pe kufaafa ke atu pa mea whareni. Kaya taa mua ke whakahoko atu ai proklama nga maheni ko ia e kore stutuku ko si atou tai e whakahiri wike ua. I ahono ko ia osune wanoa wano ko ia ahonia. Ko hui ke whakakato ai tau ngahi ongongo pa mwe tau ngahi whanongonongo ke kahau. Pea mwe mahina ko ia kosune I he whotutu ko ia kofai he palestini mwe komit ngāwe ai kore stutuku ke mahina ko ia kosune. Tō mua ko kore whamolemole at pe mua ke he palestini ka umaa he kawako tutuku ko hui ke whotutu proklama oe ahoni na e whaifoki ai kore ki a whaifekau Taniela Havea whangai uia ko hui he proklama ko ia oe wike ua ko toki osi. Kako hui koe whainga tā maki wha teknikare ai whaife kau e ngai whaitongi a keke. Pea ke lawa humai koe ahoina te kore pe ki he whaife kau ke whainga maari mua pea huha ke ki he tau proklama I he ahoni ke ne tataki a e tau lotu kamata o e ahoni pea mohata ne poupou whalau maari e ke tataki aki e tau proklama I he ahoni. Ko duipe te vita pa molinta ku whainga tā maki a e whaife kau na e kai pe ke ne toi konteki mai e whainga tā maki e tau pe hono confirm I he aho a tu oprerulu e mahino te ma a kaunga humai I he ahoni ka koe mea pa ngo pe koe ke ulawe I pe koe si ha whainga tā maki ku hoko ke whai e whai whi kau kau hangai koe lau e te vita molinta te whai at peha ki pou pou whalau maari pato ki osko ia pato ki hoko mai lewa ke whaha atu ai tau ngahi whanonongo koe ia ke mahina sune pato toki hoko atu o koloto pe mua ke uto pe mua ai tahe ngai le soni, ongo le soni oi ahoni, koe ulua ki, koe same tolu tolu, same tolu tolu, koe same ia, o tau tokanga whaka mamani lahi kia, same tolu tolu, pa mwe tānoa koe ia, ke tohi oi whakatupu, toi se nesi, vai hong fulmani ma. Ko loto peka wako tutuku ke whae toko ni, I konga e saame tolongo fulma e tolu kono pui pui tu aku mo slave be mo tolu ka wako si atou tai ka ko loto pe ke uto pe mua ha ko naki ma ki tau tolu me saame ko e ni I ngai lea ko e ne tolu ko e ulua ki ok fai to tonu
au faito tonu a Jehova. Pego hono wa, ko ngai ngau e koto apeku ne fokotu utuu. E tolonga o taingata. Ka ilonga mea ko finangalo kia ya Jehova, ko e faaya muenima. Ko Jehova na anelanga e fonua, pako mea koto apeke tau tui kia ikawaka tutuku. Me akoto ape he unvesi I he langi pe amu maamani koe whakatupu ya he afiona pe koe ngāue ya ahono nima pe oku fai mo oni ene ngahi tuutu uni ilonga hame au fai tuutu uni kai ai otua koe koto mo oni koto ape ya ai mea koe koe oku finangalo ke kiai ai otua koe mea koe kune fo tuutu u koe lelei koto ape u fo tuutu he otua Paka ilonga ha ngāue o kufai he otua, koe ne ngāue o kufai mā oni oni ai ngāue koe koe a otua. Fai toton, fai mā oni oni. Paka koe akonaki a kakitautolu kausi a tautai, tau hoko koe kautaki, ie ngai ahoni, ie ngai fitu kekepe, ie ngai ngāue anga, ie ngai familiu, tau hoko koe sututu si a tautai, tau hoko koe kautaki. Pau tau ngāwe I ahau tau ngai whāmili, pau tau ngāwe I ai whonua, pau tau ngāwe I ai siasi. Koe whakahino hino koe nkoe koe ai sāme. Koe otua, koe otua, o whakamau totonu. Ta koe otua, o ngāwe lelei, pia ngāwe mā oni oni. Koe akonakia ka te au, pa koe akonakia ka ki tau tolu kaukolisiko siya toutai, ke tau tokanga, ke he ngāwe fai totonu. Paka ilonga me au tutu unikai ai otua, pe au tolonga ene tutu unia ana tangat. Talo e tutu unia ai otua ke hopo e laa me pongpongi ke hefiafi, te ke fehala ke ene tutu unia ana koia. Kai ha me au fekau e otua ke po uri, ke mama he po uri, o ke mama pe me kamata anga wau ke ahoni. Taongo e kau ahoni kau pakatutuku, kau kulisiko si ai toutai. Kuongo na mai me ngai fetu kekehe, ayanga e tau fai tuutu uni, pamoyanga e tau ngāwe, pia ko longoa ai ai ngai community, longoa ai ai ngai society, pia longoa ai ai ngai family, ko hui koe ngāwe tai fai totonu, a ki tau tolu tau hoko koe kautaki. Koe tānua koe ka e palahame, koe tānua ka e palahame, koe palomesi ai otua, palomesi ai otua e palame koe ne folofolain ka e palame e palame teke monu ia pia kuohovale a e palame e folofola ai otua pe monu ia fefe oku ikai kia hano hako ona kakuhika ilonga hamea ku folofola ai otua pa koe taimi koe na etuia e koe ka e palahame Kono tapu aki e otua na taki mai e otua a e palame ki tua. Mamata hake ki langi pa moe fetu u koho hako e tatau. Pea koe fonua koe ni oku ke nofu ai te ufuaki a maau pea te ufuaki a maau hako. Ou tau fatala a ka wako tutuku pa tau ongoi. Pe te tau monu ia fefe, pe tāpu aki fefe ki tau tolu he otua, he ngai fatongia keke kune o maika ki tau tolu. Tatau peo tau ngai fatongia ke fonua mo tau ngai family, ka koe whahinohino e lesoni e ahoni, koe folofola ai otua ka e palahame. Koe fonua koe no kuke nofu ai te watu maau. Na ia e matakari e hongofulu. Na keke amanake a e palame ya tene lava I matakali kwenye hongofuru kwenye. Heko matakali hongofuru kwenye na anautolu e fonua. Kana e tutuu ni pe e otua e palame kwenye matakali kwenye. Pauta ungo ipe a falala atupo uluaki a ene falala ki he otua. Kwenye ngai haa kehe kehe otonga a ena tau kamata mayai. Na utukulolo katoa pe kie tangata. Na e falala ki he otua. Pea utatau pe pa mo ki tau tolu. Ilonga ha tangata o falala ki he otua. E tukulolo, tatau pe pa mo si o sifu. Neongo ene si isi I, kana ne falala pe ki he otua. Pea koe whaino hino maali e ia ka ki tau tolu ka wako tutuku. O koe ke tau falala ki tau tolu ko tau iwi. Pa koe ke tau falala tau tolu ki he tau wako lelei o kufai. Tako iai o ku tala monu atu ka ki mou tolu ka wako tutuku. Fataha pa mwele soni ahoni.
ke tau ngāwe lelei, pa tau whai mooni, pa tau whai tō tonu e tau ngāwe, pa tatau ai pepe u tau wivi whewe, kau whakaratolahi ki tau tolu e wholofola ai o tua, ke tau mamata ke langi. Koe ngai mea ea koe e tokoni ka ki tau tolu, pa koe ta ilonga hangai tūtu uni o tau whai, pa tau whai e tau tūtu uni e mooni, pa moe tō tonu. Tau ngāwe aki ai ngai ngāwe lelei, Tako ia e koukole whakamole mole lahi atu kaki moutolu, kau whaife kau hono katoa mo ka wako tutuku, ka umae palesteni pa mono ka wako tutuku. Pea peheke ka wako lelei i he fonuani mo ka ukolisiko si atoutai. Tala monu atu kati moutolu, pea tau kei falala i peke o tua na ne whakatupu e langi pa mo mamani. Pea tau tui pekitai kia teia, e hoko e tau whaifa tongia ke hange koe tau kawenga. Ke kresi ia e pe mo klaisi ia e taulanga ki itaniti, ke tau lotu. E otua koe mautamai poto ai afiona, ko o poto na ke langa i ai fonua, peo kei hopo pea laa, pea moi mahina, pea moi ngai fetu u, peo kei pā pea ngai mangai wai ke nau ufi ufi ai fonua, pea ma umo ui me ai ai tangata moi mea kotoa peu e fonua, Mau whawhetai he koe poto laulo taha bea a Fiona. Eiki umau kore whakamole mole atu, ka pau umau tala haa mau poto hi a mau whaifatongia, koe houa goini o tua umau tulolo atu, ke ke ngahui mua e mau mo ui ke mau kei keresi i ai pe, o tatau ai pe, pe te mau hake he mo unga, pe te mau hifo he te rea, pe te mau waa i Hawaii ke kehe pe ke mahino mai, koe folo fola bea a Fiona o mau mo ui ai. Eje mau whawhetai e toenga o e whatongia aha koeni, ke tāpua ki whafoi tui tui mai a ki mau tolu ka maha mau ngai family, ke hoko e mau ngai whai whatongia ko toa pehi a tapa pe o e whonua o mau iai, ke inse nisi nam kakala atu ke a Fiona. Pake whai ai pe ho mau tāpua ki, ke mau monu i ai pe, ke mau ke whakao ngongo lelei pe, ai huafa o e tamai, ka mwe alo, mwe lau maari maanioni. Amen. Manoa pito koe ki minite hongfulu koeni oku toe koeni ke tau ki proklama ka wako tutuku koe tau whanongonongo foki ki he mahi nani neongo na si whakahoko atu ngai pekia koto apena tau kamata i he mahi na koeni whakasiosi mwe kamata anga koea o sune au tawa umaini ke no aho koho nono pe aku tau fiefia foki ahoni koe ahoni oku malanga i atuai taha e kau kolisi tutuku ko si atoutai ae anu malanga i goia kolisi Tonga High School o whai ia he api ko loto whare ia pe au tau fiefia ko toa peko hi ku whai whai ku a uhake e tau kau wako tutuku ae kolisi ko si atoutai ke tunga whakaako maalunga hange pe goia na e whakaa hoko atu e ngai aho ki muana a goia foki goia ako tutuku Tonga High School foki oku ia e kau palofesa ia e kau togeta e kolisi ko ia ko si atoutai pe au iai hono kau whaife e kau pe ako e ahoni o ku uhangai e kau whaife kau e kolisi ko si atoutai o marangai ae whamanatu ko ia pe ako ko si atoutai pe ako ia uae talamonu atu ka te ko e whinau halarewa ko hui ko teu ae ngahi whatongia ko toa pe e talamonu ate ka wako tutuku ke whana wako ako tutuku ko ia e ako maalunga tonga pe ko Tonga High School ko hui ko moukatoanga pe ako e taumu ape fogea ae kolisi ko si atoutai o kuikai ke whakangata ngata pe ae hu ke kolisi ko si atoutai kau whakafe atoai pe ae kau Tonga High School ko toa pe ke ata ape ae ape ako ko si atoutai pe ako ataha katoa ke ngai ka wako tutuku ko toa pe kako e ahoni pe fok ko e whakamalo atu pe ke ka wako tutuku e kolisi ko si atoutai mwe mautala monu atu ke ate ki moutolu malo pito ae fai e tau ako pe malo hono fua o e ngai whatongia ke hekehe ko toa pe pe malo e tau kei whekaukau aki i he apeako ko si atoutai o wikai foko e tau hua tau tau ke apeako si atoutai ko e tau taktaha teke ai apeako na e ako ai kako e tau hanga o teke ai huafa o sisu kalaisi
kafaya e tau ngai fai fatongi a kotoa pe. Kohono hoko pe foki, o te wat foki ai kamata ai folau fo ia ke konflenisi, kamata ai folau ko ia I aho o taha faa pe, I aho taha ni ma pe, koe sapate wike kaha u, koe sapate taha faa ia, o fai ai ai ngahi whakataha ko suri o, ai ngahi I siasi we siriana kotoa pe, ko uhi kai whakaata ata, ai folau ko ia, ai kau fai fukau, pe amoi kau fa fonga ko ia ke katoa ngai o e tau wange au ko ia o e lotu. Ko ia koe sapate tafa, koe ngai sapate au faya e tau ngai whakataha whaka osi. A ki tau tolu ko tau pe, ka wako tutuku, kai te urewa a e tau furau at ko ia pau kamata. Ai mo tolu ko tau pe u teke whakamari I he apeako ko si atou tai. Ko mo tolu te mohanga o kamata ai prokalamaya ai tau tupu. E ke ilau pe ki mo tolu neongo mo tau motua, ka ko hui u teke mo whakamari. Te mou kamata ai tau proklama ko ia ai tau tupu I he aho taha ni ma ai a gowhae kamata ai e tau wholau koe ki tonga pia tau toki whai ai ai ngai fōtutu ko ia ke tau proklama ko ia ke mahina sune ko ia koe whanau nongo pe ia a gowhi koe tau toi whokmai koen ke reti o ke ahu anoa ai a gow tau ke inu silani pe ki mautolu koen e tau wha osi atu ki muini e ula ki muamu ai tau tupu pu kago hui ke tau polo kala mahoko eto o mai ai e tau whanongonongo ka kato ka atoa I e ahu anoa koe ni e te uto I hele te ope a ko hui ke whakahoko atai e tau polo kala maha ka kato ko ia o e tau konferenisi whamanato e tau wange au koe ahu anoa ia ko kore atu pe ka ki moutol ko hui ke tau whataha koe ni e te u amanaki ki mua I e ahu anoa koe ni o e mahi nga sune pa tau toki I whahoko atu e tau whaifatongi a koia ki tonga. Koia pea e ki I whanongonongo kuo ko maumai ke whahoko atu ko e tau teu katoa nga tau wange au pe. Pea uosima au pe pa mwe tau paanga pe mwe tau ngai whatongi a koia ke whahoko ki e whamanatu e tau wange au e toki whahoko kotoa pea I e taimi te tau tu utai ke otfrenite ke tau katoa nga I a tau wange au. Ko ngatanga pea o e tau e tau ki whanongonong ke mai nasu ne pia kato ki ai hangai mea e tau whamanatu mai e kau sekretari whawhetu u pia mo e kau tau ipaanga whaka wahenga ke tau whahoko atu ia I he tokonaki wanoa whataha

0: Ake, toi ta miniti e hongafulu. E hongafulu ki e wa, koi hoko e wa, e klosia e proklama linda ki a seria ki a weina, ke tuku mai ta wahe ngongo koi a ki e fiafini. Koi e fiafini e te reta koi lope ulahi e mou mou wa, ki ngai fatongia koi a o e aho ni kage. Ku olava e proklama, paka pau ku te yaha mea ke kita anak mai, pia maalo paka ikai. Peta faya gia. Malo.
1: Malo apito teita.
0: Iyo. Malo apito. Ko e te watu peha tau ngai fasi. Peta toki hoko ki tau pokama hewa. Malo.

0: Polokalama ni ai kaukolista tuku ko ya apsho o pe amo peta tausinga Kennedy. Peta malo e tau mao e ahoni.
1: Peta malo lele pe malo mo es itau e ngau. Malo pe tai pe tau ke i mao ai.
0: Io fokiat ke ko peta ke tau ke mao ai. Polokalama.
1: Polokalama ai. Malo opitorinta, malo tevita, malo mua e fua fatongia me por kalamba e tauletio. Moe kei Italia e peng mautolu ke whakahauko atu e mau ho mauleo. Ihe ope, pea moe pi a pesi koen Facebook pi e mentonga. Fafeta e opetau kei ma upe mo uilelei. Pea nge koe lau, neo ngoe... ai faingata hala fononga mo ngai mo femo ikina I he ngai fatongia ke he ka o ku mau fi fi a ke ke mo fa malo a tu nga ko taimi ko ni ku mai ke mau fa hau kata e mau pro kalama I he tio fa ko kole pe ke u tu fanga tu I he ta fa ma a ka to ai fonwa mo e lotu ko sa hau kat me faleni ka tu pemu a ke fa hau kat ai ki for kama no no ko ni me he for isu tu ko a fo o ta kata maria sa ngat so so ani o a te ro a me ngai por kama fo ki mu ana o fa hau kat ai a ne ai kole ko kole pen mi ma fa ta e komiti ka filipo ka ta pe fo ke ka nga o fa fa fa ma fo la ya nai fa nga maria ke lava hiki pe kono ngahi tau fitu ke kau kolis mua pa mo tu nga e tohi ko ni na e fau e felise tavo fe kau aki mo en hanga li liu fa ka tonga e tohi fa ka falans tohi fa falanse le fa falanse kau pate le falanse na nau fa ma fola lo tu ki tonga mo kamata e apiako me he kolis tan se lao e ta valo no nima I apanlo lo pe tok hiki ki afu o e ta imini e ta valo valo no o fi ma ope ke tu ko tenga historia ke la he ilo he ku ia e ma fini motuani pe pe pe ke komiti ku la he ngahi am tala no ke ke he alu pe alu pe e tok tangata e tok tangata ki mui e mole historia po ke feinga pe ke ke tu ku atu ke tohi ke ma upe fata da fe fito ke toki mu ini ke nau fanon ki ai pe ku ka e pro kalama ko ini e pro kalama lele a pito ko no tu ku atu ko nga e ku hiki pe alaba o share I Facebook pe alaba I tota ta save ke ene nga hi info me le koti o ku ne tauhi fe ka aki mu e a historia apia ko ta te fito ku ai nga hingoa o pasiai o tau fe ho kotaki e family tot a maheni pe ko kolo pe tu ta ho mi ai nga hingoa na e ta fa fa no ngoe e taimi ko e fa ta fa nga kui mai ko ia mu fa nga fa ta pu fa ma inga au pito ba ko fa fi I ma o fa nga mari ko ni bele tio ke fa ho ko ta ai e fa ki ko nga ko ia e mongongo me felice ma nei a manaki kele ke hiki a Filipo pe mo felice I he ahoni ke kon au e proclama ke hu mai pe o fa hoka te ngai fanki fa no longo pe toki hoka te felice ka mahalo a Filipo mo felice ka mahalo ma o kusi I folau a Filipo I ngai fasto ge fa family a we kai ke lava ka ku no no e taimi ke to e pakasio kataha ke ma to a proclama ha ku la he fe mo ikina he pa ko e ha pe ki ngongo ko ma he ahoni tu pa tuia to ke pe ka ha fe nga mari me te vi tan bele tio ha na fe u kai kai e ta fa fok pe gana dol ke hoka to e na ngai fa no no ngo ka e fe nga la ka fili po ke po ka ma hoko ko fa mo le mo ya ka mo dol ka pa na mo tari mai ke fa hoko atu ai ki programa mo filipo a e to ki to lo ya pe ke po ka la ma le tio hoko ha ngai pe ko e mu mea I ko ta ha pe imagina ko ta im ko ni mai to na ki o ku se tu ku mai mai ko tu ka fo ka va he va he le va nga ya katolika ko han ko ta ku lau sa ga so se fo I ha pai pe amo ke la na ki va va o ya o ku ke ho ka pe ke ngai fa no no ngo mo le mo le ko han ge pe ko la va tu he po kala mai he wi ko si ai ko to na ki ni mai o me ko misa fa ka ta u la hi foke feri ria ki ta uni na la hen hai mo u mo me ai pe to ta pe ai pa de le che pleni nu sila to to kon pe ga pa de line ai ko pa de so ne va he pe ta ko istu tu ku be foke ni ke mi sa pe ne si ho ko ma lo fi ne ka pa de le pe ni me atu ki tonga pe me ai pe tonga ho kombe putu pa tele kapiola ni kakala pe me ai pa tele to me mai te to loiko hinga ko ni ngai fatongia fa fatongia fa tau hi pa tele ke kainga mu mu pe ia pa ko en fa ai ke fa ho ko ki hawa no atu to loi me ai ko hinga pe ko ngai fatongia pa tele pe ko confirm le vaia e fa ho ko ia e to naki Tau fitu osune, aya ko tau naki ya ko em tau nak faka osia mahinani, tau fitu osune, e faka hoko, ai pe tau misa, e tau imi hongo fulu, AM, ka ikai ko pe miwa, tau hiki mai o misa ki St. Pius, ki Cleanliness, mo kotoru kau katolika, mo lawe ipe St. Pius, Sangat Pius, ki Cleanliness, aya ko ki motoru ukei katolika, peke mo wau, okay, for two point, go a Saint Pius, Catholic Church, or two we are here. Taha noa taha, castle dine, Crescent. I go CASTLEDINE, castle dine, Crescent, Eclan in Nessi. I go Missa, if I hoko, I hong of Fulu Pong Pong, Behavia Missa. Eh fa hoko pe pate sa ne vahe katak fa oko te ma umo hongongo pe palestini o kui heni a pate le lole sio tupa me te akwe taha ini kau pate le kau taha maria o ku ne me amai ki nusirani koe malolo hile ni ngawe ne talo ni whakanofo ne koli sutu ka fo upe pe ato e whaiako e fo o kade alahi ene ngahi ngawe I he ngahi feitu tau te fito enke ngahi feitu hange ko Solomone ngahi feitu enu ngawe a pātere mo pe whahinga enu mo mea e feitu enu upunau ke mo ui whakapo uri pane kawa pātere I he ngawe tau hi ngahi feitu ko eni ko mo tolu na mo to uako pe mo feiloak mo pātere lole si o tupa te ne I he misa pe mo pātere so ne vahe tuku kehe katoki ai haki whatongia e mo ua whapapa mo ka pātere kanane o si whamahino pe ki he tau palestini I he misa pe mo pātere so ne vahe pe ka pau e mo ua pātere so ne vahe te ne whakahoko e tau misa ka mahau ki ei ni leiseni koe ke mwhai misa ai e whakahoko I he taim hong fulu pong pong I ki Clean Innocent Pais koe Clean Innocent Pate so ni vahe, pa mo pate o le sio tu, pa koe tu ihe tai mini ko naua, koe ngo koristo tuku, tena whakahoko e tau misa. Hongo furu pong pong ia, ki he misa, hiri ko ia, te tau hoko atai pe, ki he holo koe ni a kreni nese, ki he holo, whakahoko pe ia e ki I whakamama alohi pe, finka food, pa o kuos kole pe, ki ngai koristo tuku, tau luku luku mai pe, koe hape mea o mau, Luku luku mai peke tau iputi, mo tau tātano ai koe kau pātere, kau tāpo ou, tain tāpo ou, whae mea foke misa, mo Sister Patricia Limi, koe se fine tāpo ou pālangi koe ni, whae ako pule I Sangata Maria I ngau tau lahi. Ai koe ngai whae maari enu klaba ke tau pefeilo ngaki ai moki nau tolu, tau tātano ai, pe he foki ki he whakataha lahi whakatau, pe koe AGM, ai e whakahoko ia I he ohiri ai misa, mo e whakamamalohi, mau inga apito ho mau kau mai ki whakataha, he koe ni fōki ko whakataha koe ni unihanga o whakatutu mai ngai guidelines, pe koe ngai policy, ke follow ki ai, ke mui mui ki ai, ko miti, ke whakarere e tau ngā ue. Aia koe hiri ai misa, hoko ki ai whakataha AGM, whakamama alohi, pa kuwe ai pe whakumoe, hoko atu ki ai ko tānak se niti tuku hau. Ko whaunga pe nia motua o mau kei lele pe ai, ne onga uke e taimi o kūlahi whemo I kina, I kai kumai ngahi whenga panga ke ke he. Nei whakahoko pe mei mua me he koristu tuku, me he ngahi komiti ki mua atu, tānak paanga te au nusila ko tuku hau. Ko hape se nito ma o awe nia ki tonga ki ako lorotonga, ke pule ako, ke tokoni ake ono whakalele I api ako, me ngahi maintenance ko e api ako. Ka koe taimini ko taimi whaingata. Ka oku ikai ke mau, ka oku ke mau wha tola e ua, ka oku hala, pe uke mau, tola te au ke foi ulu. Me amai pe ke misa, oku kai ke mahu inga, ka mai mahu inga, e tau misa whawhetai, e tau te au no taha, pe hei ke e tau whenilo ngaki, ta tala noa, mo whangai whounga, ke whakalelei e pe, tanga au e koris tutuku, ke hoko hoko atu, ka ia e taimi e, e tau tangata ke, tenau hoko atu, ai ngā au e. Mau whenga pe, neongo e, tomo humu, mo e ngai whaingata, ke he ke he halafono ngā, ka oku mau whenga pe ke mui mui, me ngai whounga mai ki mua, e ko ngai komiti na nau whakarele mai ki mua, mo hoko atu, ko I tau tau mua pe, ko I tau tokoni, mo o whaki o tau api ako, a fo o, mo e kolis lolo tonga ke tau fa nau kupu yang ok tau no fa pa ya yang ai fonu muli ka ok ai pio tau fa mi na ok tonga ok na la be monu pang e pe ko me ako e kanari ko api ako ko property ya pe ko ko ngai si asi pa nei kai ngai si asi ke ke la vai pule angai tonga ko e tau fa nau tupu ko ala mai le ngai si asi ne ongo pe na ke kolis tutu ku ife ka ko fe e si asi ke ka ok ai ko ya ko si asi ko ya tau po po i moto ni he ko property ya ko ko ngai e si asi ki ono ako i ki ai ai lot e ako fra ta mai fra la mari e moto ka te linde o si asi ko ya ko le atu ka mo fa nga mari ne ongo ko tai i lo pe ko tai ko la ve pe ko tai mo ua le le fo ke ngai si poti ai fa nau winter sport ngai ko ka pulu net polo ka kai fa nga mali ka ku fe am mo me ange ke tau misa fe tai ke mo tau fe ilonga ki pe amo ka ko te pe tau nga ta la nga mo ta ta la noa ke nga fo nga ke te fa ka ho ko ange fe ma au fe nga tau fe ohi mo fe nga ke longo mo ui tau ko su tu ku ne ngo ene to ko si ka ku tau ke nu pe mo tau fe nga pe ke kai ke tu pe vaka ka tau kaka pau pau pe ke tau feinga pe ke tau toko ni ke ako loro tonga ai koi ki ongongo pe ako ai koi sutuku koi misa e toki ai ai ki moto rai fehu i mai ea e polo e toki whakahoko ka ku ke itali ke maha ki feitu ma ama a ka toki whakahoko atuia ko ne mahino pe tuku atu ka rak feinga e tau misa ke lawa ko mwai wa e tau ute ke koe tau unte ke lawa e tau misa ka e mahin ke raki lawa e tau misa pa tau toki hoko atu koi ki ongongo pe taha ko listutuku ko ni sangata maria ta havalu ono ta hiva ono fa ka ta ki ta hiva valu ono ne ongo ene a ku ka ki to sangata maria ta imin ka ok na ke lere pe na ko listutuku sangata maria na ke fe ongo ipe na fe ohi ai ak faka hok ho na aho i aho fra hok mo peni ako si aho ta hanima ako si ai ko ato nakto ato naketa uni ko aho fokia aso pisio maria ko aho ya sangata maria fra hok na misa i hongo fulu pompongi ki he palokia ko in St. Anthony i Mangere Bridge. Mangere Bridge o kwai ke e nau misa hoka tai pigi ai mo e nau ki mau meto koni ho ata mo e whakafeo hi ka ko ia ko isu tuk sanganta maria ko e kato goe ai peha ngai fehu i mea o ko ata peha taimi pe pe ko fika telefoni no a ua taha vau no a tolu wha no a tolu no a ua taha vau no a tolu wha no a tolu e fetu utaki mai pe kato ki ai ha mea ke ula watari atu te uto koneke lewa ko e ki taha o ngahi kakai koristo tuku o kunau whakalele a ngahi po kalama ko ia ko e taha pe ko ene tau kalap kawatonga o kulelelele i pe moia aia ko e whakahoko e ni tau pehepe koe sanga tua ne koe kalaputa kawatonga lele moia e whala i te kotoa e feohi whakahoko e ni ki o ta aku kai peke tu u o kau lele pepe au nau tai tai lele i kau folau tau te fito kau folau mai me ngai fonua muri ko apu o un nau fie fia un nau o mai o kepe pale pale o lalo ka asia puka lalo ka asia kava club kalap kaba tonga la lokasia ok ule le pe ta italia le ai ta ma tu ang nau si na ma kaba ma tonga ke na fa ta ta ki ai mahalo ke kinga he ngongo pe ya ko ma u mai ke ahoni ka e tu ka pe te vita na te ha me ko na mu ka ta ke la wa por kala ma konga u por kala ma ke ahoni malo
2: io ko fa malo tu e peta monde ka de lava con ahoni u ko ya ai proclama que a honi ko e gwepe ki me ko ko loto peke ka pa u te lava o lave mai ni ki ai i he fia fini e peta ke ko ko fe hui hanga ko ni ku u lave mai foki o mai ai na kamata ai a ko ko ya ko sha fo i ta val wono ni ma e te ton ko ak fa no ngo pe kai
1: ko ya e peta
2: ka pa ko oktonu pe
1: ko no
2: eh te ke ko ui nga mahalo ko ka pa pe mahalo ko la kolisia na fotu ko ya itonga ka pa na fotu e ta valo anonima man tu ko la kolisi e ko sko tu po ka ko historia kolisi na tu fotu e ta valo no ka ko ko me ka pa o ko hange ko ya ko la ve mai ne nai o pe na me na fe ma o ko mahalo ke ka mai a filise ko hui ko historia ko ia o e a ngā ue a kau pāte le Franse i tonga na nau tohi na tolo e ngai mea o awe ki Franse tau kisai tonu ku iai a filise ko ne lava li liu mai enga me ko ko ko le pe agria he ka ke ki ta na ki mai be ko winga ko ka ji lava ta a kong ha no wa go ya a pol ka mani ho no tu ku mai ko ya filipo pa mo filise pet malo
1: ko malo pito te vita te u fenga pe ke fa ka fio ko me ko na u sa ye ko ke fa ka ko na ma u sa ke fa ko e filipo ki ma tu tu anga filipo pa na ya ko he ngai taimi ko yang ne ilo la yang ke ngai hingoa ka ko e kila ki foke na feto wa ke ngai ma katolika he ko tanga hiva valo no ia na ma ka to ngai ma to ta te au ai ne fa ko ta hiva valo no ka ko ta te au ia ko ko lis at fo o e tai mini ka ko he to ki pe tre fai mo ta te au ni o anima pe hange ko en ko ku lave ko me na ta fa lave ki ai ko ngai to hi ko ni ko ai ka pa te franse ai ngai to hi no a ko ia na fa franse fo ki a pe ku tau hi e a kai headquarter ko ai maris ka pa te le maris i franse ai ka pa te mo fa tonga e ngai te unga fo o tai ko na ai fo stripe ang ma fenga ke te fa fok pe ke te unga lan ko kula hine hina mo puluhan ko lanu franse ko lanu ya o marisi ka pa tele marisi aya na ko na tohi na kamata ya ko ya i he tavalu valuono a tavalu no ni makata i ko pan lolo ai ko mi ko tu ai fale lotu ko ni maria tu i maklata i mafanga ai ko tu wai ko pe atapo o na wai pe me ko lis a pan lolo kamata ki ai ya ko na ui ko ko lis sanga to stancelao pe ko mahalo ko fema ko ke nau hiki ki heto e feitu u ko ni i up for all tu he taimini pe na nau le leva o kore ke a ke no pele ma tofia ka fa fanua pe ko me ang fa fanua ke nau le ke akama o kore ke ai hono kele kele ki feitu ko ni wiko a usia ki vusi ke nau hiki ki ai pe ko ne hiki a ko ki ai o kamata ko ai ko lisi up for all e ta valu valu no o ui ko api fo ai ko up for all o glahema o hala ka ko fo ilea e ua ko api fo o hange ko new home ko fo up for all ai pe na ole le vai i nga sla pa tong ai ko i taimi ko ia pe le ko ti le vai pe fo fo tax o ta ko ia ko Stefano Moala, ai ko kui u ai e fini botuani ai ko fana fata pu ko ma ai ko le kot ko ya pe pe he fo ki ke ona ole le pe ko a fo o ole le ai ko mo ya ko no fo ma pe ko pota ha u ko nga hi ko mai me nga mo tu mo ai ona wa ko no fo ma ai ne fa ho ko ya ko i a fo o ai ko ai pe ula ve ka ko me na fe ma Felissimo Filippone, kole mai leva me pule anga tonga ke o ange haka wako me katolika e na uo o nga ue fa pule anga. Hange kate au kake uma uke hipoko e kawako ene ko listanse lao fo o fo fo nga ue fa pule anga na e kau ki ai a Felise Kama we nga hingua aena na uo nga ue fa pule anga i he taimiko ia. Aena lele mai leva ia e ta valu valu ono me ap fo o o lele mai o toki au mai ke ta ha hiva o no wa hange ko ni ko pol kalama a Felice mo Filip mo penatino i ta e wiko ko o si na lele le ave ko si la patonga ia ave le fa hinga na to to le fa hinga wa tamai mo ka fa hinga hu fo o minga ya katolika o na wo ki makamaka o kamata le vai a Saint John's porque sana tsoane ai ko hoko hoko mai ai apiako sanga tsoane i te havalo noa o nau kufo. Liliule o nau kanga ake lewa ai moto koe esto fitelis. Ai au glahinga aki i hem e maarisi poko e tau pau i e tui. Ta koe te havalo valo no me ap fo'o na nau ngai ake moto koe i hoko mai hapule anga ai au tuenga ake pia e fo'o i he taimini. Ka koe te havalo no nima ke he te havalo valo nima na e kori se stansia lao ia i he kapanolo. Ai ako ya kamata anga ya ko katolika. I ta valo no nima, ta o kuia e koe ni e ngai fe. Me ako ya fufu ako ya ko itonga, na hiki e kau hele koti, e kau pātele. Ka koe li upe a hingoa, i ene hiki koe ke api o kutu wae taimini ko afo ou, o afo ou e pe o haumai ki he ahoni. Mahalo ko ya koe ki mea peo ko ma u nou nou ki ai kau pe moau e feinga ke lava ai ngahi tohi ko ni ke kwasiliri upe e Filippo o whakapalani whakatonga o whakatau e ai whangi tohi ko ni paka se ni tu ma umea u aveo to kon ki hakololo tonga ki ono ka heki he kau pangatere ai ele koti ko ni me tahavalo no ni ma o a umai ke ahon maha ko ki pe ku kona pe te vita ku ki fehui ai taria te fehui ke katok ha Filippo ke netok whakakaka kato mai ai ngahitari ki he te po kalamba hoko malo David
2: io ko fo malo to peta ku o ku imagino ka te alta tainimi ko hinga na kapa malo na tu hingo tata upe apia ko e ke e la ureva me ta valu anonima eh
1: anonima poia
2: ka ko to imagino ka te alta tu apia ko I a me ko ngua apsia si valo tu e ta valu anonima ka hingo ai ko
1: Sakat
2: sitan celau. Iyo. Ah, tetapi hiki dia ko iki he ya tawal waluono o ire va kuap fo o. Mahalo ko uhinga ia eh. Kom ko tu ka bana hiki ape fo ingo ago na tu he e ke imagino pe koia. Ko tu pe imagino hange ko ni ko e ko pe fa hinga pe tan kuna u telefoni mai ko mai o fika telefoni ke o ange kanal do sai pe ke pe ke ta tu ka tok tek sia o ave kanal to nau. Ho fika na ko ile be go winga na fe ma o fika e polo kalama e fia fini e ka koia ku mahino le le ile va e taini mi ayanga koia ai tu u koia a pia ko tana hingo a ke e pe a vele va ke o ingo a ke
1: ingo a ke
2: koia e ko tu yo ka ta fa malo ta toria e nga vela higo no no fai ono ka mo monu ia ko wi ko no fo mai a filise mei a franse mo se aman Spain I hono li liu en ai mea goni pe a
1: koie
2: la goe befo que en ai mea go mari ia la ia pito ia historia pa goe que to elo ia e gulava filise ia mando e gunelava nga idea kotoa goni I lope
1: koie
2: I helea fra franse helea fra se amane helea fra Spain ya mo monu ia ki modolo a ko katolika e lava he toko tahani o lili umai ngai mea koni a historia toki mahino lewa tana e tohi tohi pe ka pa patel franse I hono ko e kuia I mene a lahi pe si ane tuku ange mai sai pe ke ke uhanga pe o hake ne ongo ko e maukui ia ko e maukui ia ko e fufua ti utalahi tonga ia ko e kolisi a pfo ou he na ufanongo pe au ki mua kanekai ke utu ia ki ai kan toki malo me ala filise toki ala filise lili mai ta na mo oni pe ta go winga ya ne na hiki ko me folaha ki
1: ma ufanga
2: ko ya pe mo hono langa ko ya falo tu ai te sio ta ta no pe na wan ma ufanga
1: eh
2: ma ai ya ko to fa malo a wi ai ka filise kana ufana ngo pe gimu ka ne ke ke tu ya pe la ko fa ma ufalo longo Pako ke ilo pe, a whaka mokopuna ko ia, o tangatani ihe a ko, ko e where a whukau, tatau pe a wholaha mo mau whanga po where.
1: Aia ko foliaki, e son foliaki.
2: Ikai, ikai, ko Maricelo, ko Maricelo.
1: Maricelo,
2: Maricelo,
1: ko ia.
2: Ko Maricelo, ko ia. Na mau hoa mo losa.
1: Losa,
2: ko ia. Ake geni, ko e ki toketa ahenia losa mo ataane, Koi ui fo kalosa, komi ako na tala kalosa. O sea, ako ke kea, ilo e kapa kea, ke uto ea hingoa mea koe. Leo ko koe maufaka kata, hanga ho maufaka, kana ewe ako pea losa, ako pea losa tenmi, hawa losa, wa upea toketa, fere a fukau toketa.
1: Koia.
2: Efanga moko puna koni o Maricelo mo losa.
1: Koia.
2: Koia. Ko tupungo anga ia koe, ae, nofo a folaha I maufanga.
1: Mafanga.
2: Koia.
1: Koia,
2: lot
1: katolika.
2: Koia.
1: Koia.
2: Ko uhinga ko na u mea. Ko na ko na kai tu I, ka tok tu I pe au no hanga e frise. O lili u mai koia. Ta to mai leva frise. O si a Marcelo to ho ko atu pe ho no ngo fo hai ua.
1: Koia.
2: Ko mea leva na u fai e peta. Na u fai nga pe na ea ko Marcelo I fi. Ta ko ena, mantu ko Marcelo ko e pea. Eh?
1: Yeah.
2: Kako fola ha fokia ka kolo fai ke, ko ma hoa pea ku fola ha, he ke tiki toi foki koe, eh? Tike no fo I fola ha, wato kere kere I fola ha, pake fola ha, pake faha nga au e gurele I, eh? Sio?
1: Oh, yeah.
2: Tau, pea, fei nga rewa keu ilo I pena e ako I fe, tako ene ako I pe ka upate le ia, I pea
1: a Marcelo.
2: I e taimiko ia. O alu haka I pe. Pea toki hao e mea e talamai ka te hao, ko huinga ene hola ki fola ha, ko I fo I koe a pea e tau. Kaje ko tu hua ke ia ka ko me alele ia a fe kumi ko gen ai mea pehe peta
1: historia
2: ko ia ko faka malo la mo monu ia mo dolo ko filise oku no for my me he ori liu en ai me agoya kaje ko wi ko tatai mi pa ko fie fie la hipe ne ko pe ka ka ma filise pa mo filipo e fafini ka ta faka ka ka to be ai polo kalama ta ka te ti minite wo to te me ge lo tri ta na ma per da na ma malo
1: oye malo pito te vita ai ko me me pe ya na ma fenga ka filipo ko nga ko ma hu inga tau heli ko ti e a ke to tanga ta ko hingo a ko nga hingo a tau ka ko ne ki ki ai tau i lo ai nga nga we na fa pa ko ha ko ya mo to lu fa ko to la hi mo nga we he ka ta tau pe ko ka fo ya ki me fo la hand of mai ki ma fa nga fele au pito e no fo fo la ai ka fo la hand of ma fa nga ko nga we ai lo tu mo ya ko katolika malo pito a te evita o fa pego po ka mahoko e ka ma filipo ka ko tu pe ki mi ti ta fa os ko ni ke tu ko te mu ai ki po po aki ko ni ko po pa fa mama hi to ko ta hai he ka fo nunga ko i la isane so nina havea mari ke ke le ta pa atu ai ko i la isane so nina havea ta pa atu ko ne si ta ta mai a ko ta o pe ni fo ki o ma to lu pa ko ta hai ni ka po po la hi i he nga e ko listu tu ku ta lo ne hi fo nu mai ki nusilani a ne si hui ki ai ai mano ni ai ki a monite pa ku ai pe ko le atu ki ka nga ko fo oksi faka hoko no failotu i he fiafin tai mi ono e fiafi ki he fale mate ko e tipene ai e fai kembe ngahi manat meria e to wako ko e to po sapate o faka hoko hono a po ki he fale lotu metotisi ko ini i onehanga ai ko e fika varu taha Gray Road i onehanga Gray Street i onehanga ko e fale lotu metotisi e faka hoko ke hano a po ko ki mo tolu na amo wako pe mo fengawe aki mo ia pe na mo umaheni mo fe fine ko ni so nina ila san so ni na have ata pa atu si faka hoko no me faka eki e po a po a pong pong pe faka hoko e pe i ma ma ngele lons e harmonite ko ya atu ko pa po po po faka nga mama ke wito ke le tapa tu pe fa na pa ya e ko no fanga to ko wa mo tunga ani ko to ape mo family ko hi ko taufa mo wi ma ni onya eki o faka hoko hoko to ni mo lot fale malo opito devita pa ko atu ai pe fa malo tu ko tai mi mo tala mo nu atu
2: ki he ngahinga ui kotoa pe upanganaki mai he wiki hoko. Malo. Iyo, fa malo atpeta, lavaleta programa, ki he efi afini. Malo au pito. Tal manu ata e peto, nga.
1: Malo.
2: O nga e fatongia o e wikeni. Malo.
1: Malo.
2: O e tatami ostambiliti e uaono. Ka ate tatu aki, pe ame tafano nongo pa tatu ki hoko atu. Malo.
3: Komo alo ki fe?
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
3: I kai, o ku fo uke si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mabalu. I ho o tau ni mabalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi ta to tongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
4: Fai ho o siwi maa mao tolu.
5: E hao i he meili.
7: O hanga he Digicel, o whakawhai ngofua e fitu taki e ngai whaamiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono i ngai o hanga he Digicel lia, o whakawhai ngamaari e e topu apu ke lawa mao i Nusilani. O ki whakatau ia me te uri, supermarketi, pe moi ngai pausa. O lawa ke ave ki o tau ngai whaamiri i tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ke ave online i he www.digicelpacific.com. Ki hatoe whamatala, telefoni ki he tifika noa walongiau, tol whaafa, whaua tol. Digicel, o tau whakalaka.
5: Ko e mau timi, o gai e ngahi anga whakafonua kehe kehe mihe Pasifiki. O laonge au hono toko lahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he Pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tau tahi, so o tia tau ta, pe ko e lau la puna.
2: Kore whenga maari ko ni ke o atuai e ki whanongonongo ko ni ki he kai ngā kanoku polu. O kukore atu ke maulava hifo i he taimi tahataha pongi-pongi i he ahutoko naki tahatolu o suneni ki he apisiasi metotisi o onehanga koe tuasila, koe fika valutaha Gray Street ki he tau whakataha whikau aki mo tau api ko matatoa. Malo pa mehe palesteni fai whikau sione tuunga fasi
8: Roma Wiki got the more for no ya con me kulupu with the people New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Kweta upor kalam fa malo sino mo fa feohi ok fa hoko ya me Star Hotel. Tu asila utolu hivaua Great South Road o da hoho Auckland. E ahpure lulu o wiki kotoa pe me taimi hongofulu AM ke wa PM. Pe ako e tau aloha te ke mahinani e whakahoko ia e ahpure lulu o wiki ka hau kono wa fitu o me wa fe wa ono. E iai mo ngahi pare ke e tau ngahi fe auhi disco, waltz, pe mo e aloha lerei taha. Pe ako iai o kuatu ai heni e whakafe loto maafana ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani ke mo kaumai ke tau polo kalama whamalo sina mo whakafe ohi. He komo ile rei mo o mo ui fiefia koe moto ia e kulupu We The People. Whapapatu piriki tala noa, ofisa whetutaki.
9: Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki i whanonongo koe ni ki he kāinga niua topu tapu mo ki ngomau tolu kotoa pe. Na ia iha moutikite ki he lulu langa falelotu kainga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a CNT moe pati o tikite ki he wike whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.

0: koi tatami ko hafe alfa tolo tolnoa pe ko ta programa fukeni hoko ko tal tal lele ya pita kawola ki programa ko to fo ya kau pe ala i ki fia fini pita fia fia programa folo ha puri ke le mando i mau pe mo fetong tong i pe mo te vita pe pe fo ka se fita ke fo mando ke ahoni ko ahoni o pa ma fia fia ma te sia kategoe ke i talavo upe ke frahoko ta o programa e fa fini ko yo pita ka fo ki atka te ko frahoko ma e programa e fa fini malo a pito
1: malo de vita e o fafi fia ma pe ke ka mai ke ta o programa be de ke e fa ta la no ki fa ga ya tu ma o o ta te ka ku to mo a fa ta i pe ke o fa i Olo a kahimia katoapia, me whakalaola a whanua ha, o tau te kawai whewhin. Ka korpe mua ke uhuwhangat pe he taramalo e whanua. Ka tāpe ka te au ki e whaiat pe ha ki i pōtara noa mo ha pītet pe hanga e ngā aue pe me he motsau te he tau polokalama koe ni iloa koe e kau pe koe polokalamaro e si mi o mau wahe ngā sau te. Ka kua hampe koe mea kuke kamata a ki e te vita. Mau wahe wahe pe fōk.
2: No whakatoa e te vita koe motsau teo. Maena o meena e rahi amuto e whoki atu ki tonga, a e ngahi kurupu o kakato na utami ngā ue e sau te. Pea o whakofua ki he tolaina e whoki tonga ki tonga i he maena peko me, na e ofpe i he tokotolungea ono noa, mi he motsau te pe. Ka i he rolotongani, i he mauwahe ngani, tau ke i koe kao ngāo i he isau te wof pehe toko anu ngāo. Aia koe, peanga ia, ai tū kune toko la, ki nā tōru ke hen i he ngāo e, mokina tōru nai whalawa pe i he maina po osi. Koe ngāo e fōku osi he tai nimi, hangi pe koe tū kuen ai whaeta o kuia kau, o lawa kakatoa koe ngāo e kuen ki he tōri a apele, koe ngāo pe whai whika au koe me apele tai nimi, koe hoka tūne ai puluni koe ni oi apele, kangatai, bepe foki he kārepi, pea moe kiwi, pea ugepe moe ni i he tau ngāo e unau ke ngāo e he mahi whare peki. Aini upi peki ai whai ai apele ke whakatawa tōpure anga. Aia koe tūku ngai au, tui ai ai ngāo e. Koe ea ho mau e wāhenga ni behe ke sau te o ku peo mu mea i peo matai fukwe ke tau ea he whonuan. Na e ki lahi o ua i e wiken. Nea o naka kia ka whea whewe ka o ku na e lahi amute ua i e mai aho kon kuhiri. Penea i peo mga inga wea ngata te ka inga lama kou mawe ki tua naka kena ulama ngā ule. Aia koe lama lama whainga maari e peen. E taimi koe whainga maari ai ke ai ea ka e hoka tēnā o mākoe. Tau te tewito me pulu ni koe ni koe a pere. Tuke pe ngahi pare peki, nau ke irele pe nau mākoe. Tau tau pe i la. Koe he kohi unā o mākoe nā tōpū pāre. Koe tūnga ki ai koe ni kau mākoe, koe kia a ngai i siu whewe, nia ngō koe pe ngahi mea kuhoko i o mau ni wāhengan. Kau whai pe a e ngā aue pe ma kau empoia, e ki tau kau maa. Kon whakatoa ku lerei atu pe mau e tau whanau mihe sau te. Mahalo koe ki update atu pe ia e te evita ka pau kuaha mea ku kiri tānak mai, pa ku e whiwhiwi mai, ka koe tū ngai o kia i tau e tau polo kalama, pe koe tau ngai ngawe anga i he sau te, pe he ke tau whanau i he ngawe koe nuk nau whai.
0: Io ko famalo pita ko famalo ho la ve me ka ayanga ko mo wa wa he ay ko ko ke no fo a i he saute Ai ku ke toka nga e tuko wahenga kona Blenheim a Nelson ni mwe faya tuai i e tafaki ko ya. Pia, ko mea koi ko tosio pe koi ki ai o hange koi ni. Ai anga wahe mai koi ka unga ue pa meitonga. Oku mou Filipe e mou tolu hange ko koi ku ke he wahe ko ya. Oku ke Filipe ai wahenga koi una uo mai. Ki he o ngā ue kona e wahenga uke i ai, pe hange ko sefita, ko e wahenga ko sefita, ko e wahenga ia te vitani urata. Ko o kuanga fefe, ho mou whiri me ko, ho mou kau ngā ue me to ngā. He ko mea lahi foki hange ko kusio ko ki Australia, i he ngahi mea ko ni, o kai ke tau pehe, ta monu uia kau ngā ue, ko Australia fulahi, a la unga ko kau ngā ue, he na hiare a fehala aki e lava ke aha o ki tano magi ai?
2: Ke whonga koe bu, o mai aki he ngahi ngawe anga e tau kau ngawe mi hai whonua Pasifiki o kau atonga e liha pia ngahi ngawe anga e ke whonua kuna oki ai. Ai o kai ke aha mau a mau whilawe a mau toluia pia ngoi mea ke mau ai waha mau mawhai ke mau kau ka employer ki nau tom. Pe tengo ku apply ka employer ki he impeshini ki a na mofu a ke nau recruit tu e maha kai me pasiki kau e moisti he moisti mo he tainim. O ku ane pe he impeshini ia ai a fenga mari ka ki nau tom ke nau fili. Pe a e ne tu pe he koe sau te pe tola he bito pe ka employer o nau ke yo ki tonga koe kau employer koni o i he wahi sau te pe o whiunga mo e ngai ngai angai e ua ua. O kuna o koe ki tonga o mai tau kau ngā ue mi ai. Koe mea mhoi ngā wita kaki wā ia ai koe ki lahi ki he ni koe tauhi he kau ngā ue a e nau ho nau wā koe me ngā ue ai. Ai a ka pau e sisi ha paruparema i he kau ngā ue. O ku malawa rewa ke tō alpe employea koe a ki e whonua ta tauke. Koe ta haia o e kapau koe whihu koe hanga whihu koe whai. Koe mau ngā ube koe whai koe no support pe a kau ngā ue henia ngai mea koko ke anau tolu. Pea mo support e kau employea hanga hai mea kuna whiema. Aia koe mau whatongi a pulu a ki ia. E whapapau ibe o ku whai e he ngahi ngawe anga a contract pe mea rea pau koe. Na o mai ake kau ngā aue, o nga mui mui ki he area pau koe ia. E tēm ta tau pe, o tau whatongi ako, tau koru koe me kau ngā aue me ito ngā ke kei manakoa ki tau koru. O mā whatongi ake kei soa manaku ke tau whānau, ai mau inga, o e nau tauhi ka nau wā, ta tau pe e mau ngā aue, ka mau ngā lirei, ka mau ngā lirei. Kai kei lawa ke o mai ki tau koru, e ngā he ngā wanga koku na rotonga ngā aue ai. Ai ko tunga ko ki ai ko ai funga ko o mai api mo ngahi ngawe anga o mai ko ai kama o me funa pasi ai ko ki ha ke mau kau ma to no fili mai ai ka ma we mo me ako me atata bia employer ko ma to he ni ko support be ka ba be ki ke ka ma we e mai no ko ku lele lele i na fenga we aki. Mahalo, te vita koe tari au koe atu ki whehu koe ki o mai.
3: Mahalo, pita, o lawe koe ia ki he Filipe he kau ngā we. He ngā he ngā we a ngā a e timi pe koe ki nau tolu koe ia kau ngā we me i tonga. Aia ko hono whakatahataha e koe ia pe ko hono ui o e kau ngā we i tonga o ku takitaha o mai hono profile ki tamasi i takitaha. O awe ki he potungawe ko itonga pe koe mia o kuna uhanga o moi katake. Koe hae fōunga koe.
2: Yeah, ai koe. Iyo, koe fōunga mahi ni te fōkeo. O koe hai, ai mea koe koe koe tawek recruitment. Iyo, koe pia, he kawa employer. Ka koe tau fōge le fiha e lere polo kalama, pe koe siai pe kau ngā au e motu ai, koe nga ngā au e taulahi he ngā au e anga. Ko ki nau tolu ukungi mei nominate mai vatolahi pio kohani iho, whi maa hei nau. Tong, aia, foi tava coi a comigo e proi a pin mo tonga mo tua la fai ai fili fili mai ka kai ko ni ka paure va ya ke tai mi ko ke na mala va ai om a fika ko fie ma o e na ve ana ke ko si ai va tonga e ta web ke ti pulo ta to o pata e proi a ke ne om ke ke ko mai pro palo to ta ko e po to fia na fie ma na si o ke pa na to ki ai ko na ko pe o na fi a because tarek bigutmen because now all the work will be put I go eh mia because ministry of internal affairs and I go I program our is
3: malo pita ko ta foki pita o ngahi me aya ko fai tokanga ki ai ki na tolu ko ma fai nga mari o mai ki ki no silani e visa ngawe me ngai fonua ko hiko fie ma o ko ia pot ngawe fe folau aki ki he tuunga ko ia o e lea fa papa langi po tuunga ko inglisi o ma o e toko taha ko ia o ngawe ko tu yo kei fanga mari e ka o folau ngawe me ko he RSE he ui kai ke to ia ha fie ma o pehe e ia e pita e
2: pe fie ma hoge ana ngawe ana ke ma to taha ko pi blau ia refa parangi e tokon lahi a kutu pia ke ngā aue o kei tūpe ai ka tiurea ko iaia i he mau he ngā ngā weanga kono kei kehe pehe kwa ki hoko ko la i mpureshi ni ke hae ko tai visa ke he ai a rewa ko e wetem ni ko o mai pini ihi kwa ke fufefe na refa parangi ka tokon bifo pina tolu ya koe o ku tau pia nge i he pinao inglisi mo mea ki he pinao tolu koe o fraine lo gina tol ko ko ka ke pahino le pa la ngi ta ki ten ko tope pe ga be mo to la hi alo he na mai programa ne ka ke pe dire pa la ngi ka al be ta ni ya ke pahino ka gina tol le nga we pe au sai un to pe na we na to wi he ko ke pe se ha no pe e fe nga ye ke fraine ri no ki na ko dire pa la ngi ke mia pe mo to la hi pe na nga nga ko pa so vai sa o bi ai ko ka to nga pe i programa ai ya ko pe te whakua ki hau kunti po kama arisi o whia mao pere ko pārangi o ki hange ke whinga pene e pure a ngai te ni mi ke haki ka tere ke toi re volo ke maa lung nangi ka lawa ke nga tuki o mai
3: Tūnga koe au kui ai e whanau koe kuna o whoki ki tō ngā lawe ipe whoki oku o mi pefo i kulupu ngā aue koe osi pe koe ai tō ngā aue koe ia kuna o whoki ki tō ngā. Koe hae tūnga koe ai whakawhiwa nāki pa mwe ngai tau kohiri i heni ihi o kuna o puri ai pe ki nā o tōlu heni o i kai ke toi whoki ki tō ngā pe a mwe ni ihi koe ia he taimini. Koe au pe ke taimi osi koe e taim ngā aue kuna o whoki ki tō ngā. Koe hae ai tūnga koe ai tawha ako ia.
2: Io malo e linda e ta audio ko ni ko ta pena fi ma ke fok tonga una kopekto e ago de pa ago si o ku albe ke te fu mahi no ange pe e ta ta pe bo mo pe to ta ta pe mo to la ki na to go ni o ba nga we o ke la yang pe no fe nga mari ke la fok pito ha pe ka pa te na te ka we mo he pro klama te na ki la pe o mai ka pa te na pe nga to ta ba ke ta ko mai ki ni chilani pe go ke astrelia o ku tola ya ko no fenga mari ta ya ko ko ke hui ya ku nei be ta ki ko ta ne fola mai pe ku chi me to ma ke ha ma u pe a ko hui ke to ta ko ni ya nai e e ne ke ma ga ku nai to ha ta ko ma u ya e ha mu e ko e ta be be ko e ma mo ha ko ta ku ka ke ne fa ha ka mai be to ta ko ni chi lan ka ko mai no ko ki nga nga ko nai ho ko e me ko ni i malaka o puna i fua motu. Pea kaere wa ke nau amna tō ke te hao ngā aue ke kuru e. Te rea nā tai hoko hamea ki he kai senga tāma ki tō kako e ni. Pea kanga tai hi kai saiki he ngā aue tō hi kuna o mai tō taha koi ke nau ilo i pia piti ki he ngā aue. Kai ke, nā e whi mao ke fo ke e tamau e koi ni. I he hau e pili e mōni, pe whi mao ke fo ke kure rūru. Kanaka ki alange ki malaka. Pea koe tūko ni, o ke whai pe whenga ke whaamiri, ke mahina ka tunau tolu. Tūs mai pe impresi ni e whanga maari, me mei nai ke ua pe whiha, ke whoku vore in turi pe ki tō. Ka paurewa kai ke ke foki ke te iape pe a te nau whaerewa e nau tupuni tanga mahe ni ko e nau whaerewa e o tako ea nofta e whakala e o ki tō taha pe ia mā whehangai mu he tai ni pai pi whaka amu e akon moni fo koe mawahe ka ani pe ia pa ke te whahe lo ngā ki e pe tari telefon ni mwe ume pe ani kona nau tupu mai ki ke whaia ki tai ai communication mo na to ka ko tu ko ki sai un de tani ni ai ko ke te tola yang ko tani ko ani na fo ga ke na ola ke tani na fo ga ki pa
0: io ko fa malo a tu pita ko ko pe pa me ko to ka nga pe ki ai ki ki ta ki fa mala ala mai pe ke to e mahino ange ko o anga ko e kusio o hange ko ni tako e kupure pe kau kau taha e na o ko ki tonga o mai e na kau nga we pa ku tonu pe ia ka ko na temi ko na to mai ki heni te na fa ngo ngo re va ki a ki mo to lo e ani ko i heni ki a ko e mo se vita pa pe ka te vita o fa ngo ngo ko hinga ko va ko me ngai kau taha ke na hanga o tau he kon dreki ko ni ani ko mo o mai he pure anga ko hinga ka nge ko ngai tunga ai va he mo no fo anga mo ngai me ko ya he ko me a ia ko si o kai na la ta ka mata anga mai ai la ko pe he ko vi va he mo ha ta ko ku ya na ya pe no hinga ko kai ki fa mai no mai te ki alu ma tu ko ho fea e to tong na ko he ka ta ha to ki ha we to ho va he hen ke ta ho fea sio ko ngai mea e kamataanga ngai palopare ma. Pea, ko sio ko ki Australia, o ku pūre pe tama ia koe, o koe kautonga e unau whakalele ngā ue koni, o mai e kautori, o tu ue toko taha e koe ai loto, i he whāma, pea mwe kau ngā ue. Aia, koe taimia koe uhoko e palopare ma, mantu e te ki lahiang e to'o e tama ia i loto, ihe tafako ni pako taimi aku hoko apa ko fe hui pe aku fe a ni motoru ko motahu fo ko motoru a contract ko a fama pe mo ka nga we ka ke mo hanga fo ka mahino ke ka nga di la be mangi ji ai
2: ye mara de ke ma nga mo to o pai he ni o kai ke ma mo ma ti ma pe ko contract ko ta pe na we ana ko ta ko na pa na ko ve ki pe a le va ki he immigration ni pia ko immigration ni ko ia na na fa ai ko bi be alo si unit ai ko kina to lia ko na apulu ko ni ai a contract employment contract and ave ana ki ave ki tai ni mai ai a kina to ko fio ma ma o ia ka pe tan ko ave contract ki o ave ki pa ma a pia ko pa mo ia i te kuifi ko o fai e tabu ko tu nga we i to nga a no fa mai no ki tam si nga ko tape ai are a pau ko ko a fera ko be mo plai va he be hai to tonge no fo anga be hai ai to tonge me alele a be mo la hi tonge he fun shorts ai ko ko me fa more ko ya pe ka na tai pe ki he ke to tonge fea be va bona ai ko ai la hi se ni te na pa fo ki he employer ba va e fo ke i ko ki he e fea ai ko ka ta u fa more ka ta ko ya pe mo no mo na rate mo be a spe ya na kontrole ki ai fa u be ya employer ha me pe ko ta ko ko ye ni ko ta ko ka ra na no ba na contract ka ta sign ya ko pa ko lo ai ma u ye na an ko ya ko ta ta to pe ya ko mo fo ma kon ko o pa ya ke program ko ni o ave ki ta na pe as ai ni to ta ko ta pe pa fa ka hu a ble ba na u visa ko pa pe ke si mo ko si ni to ma ke contract ko ya ke fo pa o paran be pe moi tu tu ni goi be ai ta in pe si ni ki to ta un ave pe ki sa pe na to fola ma re ba ki le ai a pe ko ma fa to ni ave ma to be te vita o te ngai be ki fo pa u mai no pe pa ko ma ngai pe u ya fa na un ave ni ko ki fa na ta to ma to ko ni na to ki ta ha pe ko ma ngai ta pe na ko ma ko ko ya ta ta to pe ya pe mo en mo ya ta ta me ba si e ko mo fin ha ta ta be he ni pe mo ta o pa a ko ni ha ke pa li pa inspecta e ka pa ku na ha na ko ta fa la ha se ni ti ha ni oglava leva ke maunga mo poya kwa ke fa papa pe kai ni nai pe to poya pe ga ngatai ogu ogu ma u to ta no pe pe mo ka lepa inspekta kona ogu na to di na mai pa di ta na wa ana ko o ka ke fu ke ke te fu lave ke sti ri ha ko he e ma ke ke he pe i he me pe o ke pe ta ni o ko pe ma ta fa ke ma u chi ta ni mi pe sa ya as de ria se ma mi sida ne ke na ke tsa ke ne ko ya ka ko ko ata pe ko hi pe ma ma he i he ni ko ko pa mi ko me ni ma ko ria pe ha ma u pa ma wa he mi ka nga u pe ma ma ma to ko ni ko fa fa pe ka ku da ha to ma i fa to ni ko ni ma fa i ta u ba pe ko ke ala ni
0: Malo. Io fa malo a tupita, malo a pito a olavi me coni, me coni ki marino peka ki martolo.

0: Poi che na pe fa na ke nga we a ta te to ke nga fa le peki o ke fa le peki o se tu ye ni ta ma we na ma we na to ki su ne pa na fo ka ti toma ya ya le mo e fa le peki u ate na to ki o se na ma we na to ki a kos to ke to na poi ni ki na to lo ke na fo e ni ke fa nga we e pu ni a pele te na mi me nga na to lo akseptem a ya ko pe to kama ta le va vi lo ma ta un po ki me ta pa nga we Koe, ka kono whakatoa, pai pi whaaro tala hiki whanau, pia moe pangawe o kua mai, he kohi kua namai whako whenga. E tamina tau pe, u tau ilo i pe tūngu whae kano mi, pa palo tangai ai he tainimi, ai hike mea kotoa pe, e whai pe whamanate ki ngā tolu pe, koe hae whapotopoto tāwhua ti nau lawa, pai ki he whangi se ni tūngu nau maa. E ka ngā tai, ngā tolu kua whoki tonga, mau palo tala hiki pe nau ngā ki se ni tūngu, ngā lawa tānaki, tokoni ki whāmiri pia moe tau mōpana nau wholau mai ai. Tahon whakātoa e te iu tau kukai te hami mea koe whamāroa pehe tuk mai whenga maare pe karita i he via fin o lawa lea ki polokalama koe ni. Maro.
1: Io ko fa malo atu. La vale da por gama ya fini e pita. Pe malo ho to koni ma fa no pa ku hange pe ko fa nga ko ni i he toli fo ya kau. E ku lai pe fo ta mo nga i ta fa ke ke. Ai frau mai koia ki he ngā ue. Ka ko wha maro ka te koe i he whawhini. Tal munu a te pekita ngā ngai whatongi au i keni. E, pita, pa mui mawanga kere si ki a pongpong. Malo.
0: Malo te.
1: Malo. Ko i tautai mi ku toi tau ki mini te ua. Ka o atu ai pia tau fasimu tau tai tari ai. Ko i hoko koia ai wha, ko i programa i koristutu ka koristutu pou. Whakahoko atu ia e, nā o sekretari a whaifekau aripate uhila pa moi whaifekau mālolo moi kau whanonga. Mālolo.

0: Ko tata miku hoko to tonu ai fa, ta hoko pege polo kalama ko ia ai kawako tutuku, ko risko tupou. Fifia ke tata lele, ia fai fikau alipate uila, ki he polo kalama, I he fefini, fai fikau maloe tau ma e fefini, o ku tegei ke kau mai a moi moi kawhononga, fai fikau moi moi kawhononga, ka te upase atke te koe ke kamata ai polo kalama, malo.
1: Malo, ke tau lotu. E dua mafi mafi ko e fauntaini ko e poto pe mo I lo pe mo e maluhi. Ko e afiona o ku lau ke puna kego ko e la alahi. Pe ko e ngahi huelo o e afiona ku mau mau ui me ai pe mau mau poto me ai. Pe mau inasi ai I he ngahi mafai ke kehe uke fuaki mai ka teku mau tō. Mau whamalo atu ko uhi ko ngahi koloa lelei ko toa pe ko whaka Koloa ki Mautolu I he whanua ko Aotearoa. Ta pē ki he kaunga kuristu tuku he ngahi tapa katoa peo mamani kai kau ai foki pē mō mau ki whanua ki tonga. Ma au whakawhetai ki a Fiona ko e whakalerehi a e Pataloni ka mai Palestin lahi whakakātoa kau kuristu tuku. Pē foki ki he Palestini o e kuristu tuku a Aotearoa ma au whamalo atu. Kau mai kau tahatu tuku katoa pē mo e ngahi whamiri katoa pē Oku mau inasi I he ope he hoa koeni, ko hipe ko I tauhi ai afiona. Oma u whawhetae atu ki ho afio, oku mau tukloria ki he afiona. Ege e tāpua ki mai ai whareni pe moe ngā ue kuna whai ko hui ko mau community tonga, mau whawhetae atu ki te koe whai tāpua kina ai whareni pe moe ngāhi polokalama u whalere ai, mau kore ke ke whakaau atu ai ngāhi polokalama, ke toko ni ki ho mau kakai e mau whetā utu I e whonua morini. Ko mau lotu ia mo I mau hu, whai kotoa beia, I e huafa ho mau whamo ui ko Sisu Klais, kako mau eiki, e meni. Whatulo watu I ngahi talafakatapu kotoa peo ku, o ku toutou watu bea me he whareni, kai atāmua ke te au, ke whakahoko watu, ai proklama, ai kautaha koristu tuku, korisko tupou, I he whanuani kai pehe foki ke whakaau atu ki he ngahi tapa kotoa pe o murina. Te komatak pe e ngahi o ngongo koe ni, neo koe ngahi o ngongo whakamamahi, ka ne whai a e whakamāwae pe mo e taha o e kau koristu tuku, e sake tu I ono, e lava ia I he weekendi o e wiki atu ki mua, wiku o si, ko e tangata foko ni ku I loa pe he mala e ngā wehe pure a ngā pe mala e a ko ko e kapte ni amu e tūki mua o e tau tāhiwa fitu ni ma ko e mamaloa pe a lo maire pe to e hok foko e tangata he mala e o e accountingi na ne whaifatongia I he pure a ngā I tonga pe a pe e foki ke siasi na kau foka a isake he kau paionia hono fotu o e TTI, pe ko e Tupou Tertiary Institute, o nau kaunga ngā ue whataha mō Valet Whinau, kau mā te Vita Whinau, na nau noho atu me I Nusilani, pe me he Whitireia Polytechnic, o nau whenga ue aki mō TTI, ko no kamatai, o e Polokalama Tertiary, ko e I tonga. Aho ni ko hoko e ngā ue ko ia, ai viso ni ko ia o O lere pe o kuhoko na ufua ke ngahi matai tohi. I he mui whakalakalaka o e ako pe ama a e. Pai ke ngata pe he I he tau tupu o siasi ka koe ne aonga ki he whanua whakakatoa ai ngā ue na na u whakahoko. Ne whai hono whakamāwai a bō whakasi he whalaite ku o si. Pe hokatai pe hono mea whakaiki. Whakawhia fia whoki ko hi he nei lava mai ai whai whakau ai kā inga o aisake. Pea me I perehake, whaifukau fotokirina moa, o whahofonga mai e kai ngalo tu e nao whakao mai e nao ofa ki a Aisake. I he pea lava hono whakakato I he malae, I he parilotu o e malae Manukau Memorial Garden, ai a goia I papatoe toi, o lava e hono whakahoko o e tataki e he whaifukau pure, o e sasue siriana taua taina no sila, Whaifukau Lataimuri Atiola, o tatake ai proklama whakamāwae I he tōnaki ko osi. O wato hai pōpua ki ofa ki he uitou. Pia li neti ala onga duion. Ai ofa ai palestini kao mai kao tahaku tupu anu selani. Pa pe fukna ilama pe mohon no whakamahawai pe amoe taha kao tangata iloha malae musika pe taha e kristu tupu. Te vita fifita ne whakahoko hono a bō i he pōtoble lulu o e wikeni. Whakahoko pe ia i siasi metotisi o Epsomo. Ne tataki pe ia e he kau whaifu kau wai. Taha pe kau koristu tuku. Me tui se la waring tafuna. Kau ma a ae whaifu kau sea e wai whanua. Pa pe fok nei lava mai pe mo e tokoni pure ae koristu tupo u. Lisa te nuku o kau mo e kau whaifu kau. I whama wai o te vita. I loa whaka te vita he malae o e musika. Pe tangata ana e iloa i he ifio e korisiko tupou. Pe toi hoko mai hoko ato whaifatongia, kai ngata pehe vahenga kolomotua, kai a otu foki ki muri, tatwhito ki Amerika mo Australia, ai ngā ue ki ai ai tareniti o te vita hono whakakakato ono ngahi fatongia. Koena e lava ia o whaihono mea whakaiki, ono a pō i he pō doble lulu, pe a whakahoko e pehono whakahike he ka i he aho whalaite ai wani afi. Wata e ofa ki he uitou ki a keas, kau mā e whānau, ai whi kau ngā mamahe. Pe neongo ko e whakamasiwa ki he koristu tuku, e kau ko lava hau nau ngā he whatongia, o moini e lau ko koe ai kunage, o tau whatongia ke tau ngā u, e tangata ngā u, e wha e poho ia, i pe aho e kai ke tau te lava ai o whai e tau ngā he whatongia, ka e lava o a oke aho ko koku te tokoto i puai ko lava lei ho tau ngahi whatongia. E koe atpea ngahi o ngongo koe ni ki he ki kawa kursi tuku i New Zealand. O ku teu atu foki ai teu folau ai toko lahe kau kursi tuku. Te nau lava atu ki tonga ki he whaumanatu koe ni o e lotu me mo e ta uange au. Pea kahiri ai e lava atu kai presteni pe mo e toko lahe. Pau wako tutuku, tena ula watu ki itonga, o kau whataha mo e whamiri, mo e siasi i he kātonga e mo maalari, ae ta uange au e lotu. E kahiri ae foki mai a kau folau, e whaireva e tokanga mawahereva ki he, ki he tau ngā ue, ae koristutuku i he ni. Kou whaampe ke toi lawe ki he hokatupe e talanoa, ki he langa senta, ki mō ia ku me whaifu e whakaamu te vita kau maa e kau koristu tuku, e lava e whiau hiaka bulu. Ka hui koe ni ku whainga tāmaki e tauni, koe au toloi ke toki hoko atu ai e whiau hiaka bulu i he tau fo ou. Ka reo ke te māwanga e fo tutu koe ki ai, ki he tau fo ou ke lava o whakahoko lerei. Nai, pakao le rea wite whatongia e whiau i Akapulu, māma loa rugby tournament he tau gosi. Pea koe au whai ke i tū la hoko ai pē ai whatongia koe ia ke i kawakawea o e koristu tuku hono whakalere. Ka he tau ni i māma loa he tau ni ka toki hoko atu ki he tau fo ou. Koe talanoa koe ia ki he langa senda o ke i tū la hoko ai pē ai langa ke senda. Nesfai ai sio ki he ngahi u property, ngahi whare nei lava o tuaki mai, ange goea ne si mea e tola. Nesfai sio ki ngahi whare nei tuaki mai, bami otahuhu, o higa ne tu u central ai o whare goea. Kau ki whai be ai sio ki ai, kai toki ka lewa ke kohiu ki tolahi ai mo ua ki he whatongia goani ki tonga, pakahiri ia e hoko atu ai ngā ue ki he project ki koe ni o e whinga i ke lava ho tau senta. Uko si ai fōke whakawa e koe su tuku e ngai u whinga paanga ki mu atu. Ai ana e o si kakato ia hono whalere pe a mei Weringa Tōni. Kai o maa fōke motu saute, Christchurch, lotu whare ia. Pea au whataha ki wahenga Weringa Tōni nana u kau mai ki ai a Revini pa pehegi pa Maston na nau kau whakataha. Ko e silini ko iau ku os whakahu ia tipo siti o te waki ki he langa, o kai ke whai ha awe I ona sireni ko ia ku o kei tū la hoko pe. Ko swai I tala noa foki pe mo e whafonga pe me bange, mo e whafonga real estate, o whai e whinga agmo nau tolu, I hono siofi o ngahi koloa o ku whainga maarie I he maketi I he taimini he. Tau kai ke tuko e whakasio, tau kai be e whalala pe mo e lotu, e whainga maari e pe, whainga maari. Ko tu fuke tai mini ku hiki hiki holo be ai ngā ue whai ko istu tu upa o ku kei whai be ai a goifi ai kauifi e māma loa I he whare ai kautahaifi mo e community o ne hanga kau ku totongi ai ngā ue ko ia fua behe pānga ngā ue ai ko istu tu ki he ia goifi ko ia kai toi lere I ange alava o mau e tau senta pe alava o whakalele rei me ai ngai o prokalama ako I fi pake ke lava me ai to alava o whakalele mai mo tau ngai o project ke he. Ko e project ki koi ni o e langa ne opeo ku tolo, tautou tolo I mai e ngā oe ki ai, ai ngai o whinga pa anga. Kana e kamata I mai hano tala noa o na ia pe a mi he taimi koe na e whaif kaupure ai he ni alo pinfilise. I he ko e fokina ne toma opo kau kolistu tuku o lava tuki tonga I he whamanatu e tau te au ni mga fulu. Ta koe o si eni ai tau e hongo fulu pe a mi hono fofoa o e visoni ko ia. Koe tū la hoko pe e whaka amu ke hoko e sentā koe ni e ne lava o hoko kwa whare hūwhanga ke hūwhanga ki ai e tau whanau o ku o kai ke maa whainga maari e pe ko maa whainga maari ke o mai ki Nusilani o hoko atu e a koheni kau ki kai ke iai ha accommodation pe a moha nofo anga le rei ke nofo ai whanau. Nei foke ahi mai ai pure ako mālolo, sere tai lahi e, ari whetai diola, e taha ne ngahi wholau tala noa pia mo e ngahi apiako te siare I New Zealand. O kauai ai MIT, ai au kia matapā ia I New Zealand o kulawa ke fuaki hangahi scholarship o connecti pia mo e apiako teknikare gwana ai kolisko tupo ui toloa, ke lava o hoko mai ai o nau. O hoko mai ke whonuan. Kana e whakahaukwange pa me MIT, he ngahi tā o goya ki mua koe. Te nau lawa o mao e scholarship. Te lawa o whapaang, o angi scholarship, whainga maari e ako teknikare, pa me MIT. Ke lawa mai ai ai whanau ako goya e pa me tonga. I he teki koe na e korisiko tukou. O hoko atu I New Zealand. Kaikai ke nau lawa o mao hanofu anga, ke nofu ai ai whanau wani. Paka taha ia o visione na uhinga ai ke koi ke lava mai whanau, o kia iha nofu angalerei I New Zealand, ke lava whanau o mai o nofu ai pe ako ai hoka toi e nao polokala mako. Koe taha foke o e te wabate mo manatui koe polokala ma ako kou whai koe koe korisko tupou he kosilolo tonga. Ogui ai aina u waa foke tolu, waa gogoi ki he whawaa bureanga, ki he international law, whaia gogoi ki Australia. Peo ku tokolahi ai whanau ku nau lava atu o whakahoko ai ako ki Australia, pa ku osi kamata aina u maa umatai tohi ba mi hemala e oi ako whakakatemika. Pea mi ngai University gogoi Australia. Ogui ai mai waa taha koe, koe wā koe au nā wako pē I he mala o e ako pē koe I he programma ako a tonga. Tāko wā arewa koe no tolu, o ku hoko atuia ki he wā a tekinikare. Ai ko te whākia wā a tekinikare, o ku whakaamu koe ke whai ai ai whenga aki mo tonga, ke whai ai ai tokoni koe ni, koe uhi koe tau whānau ke nau lava o lava mai ki New Zealand, o hoko atu ai ai polo kalama ako. O kwe kama mea fo ou kautaha kore stutuku ia, ai langa visione mo si o whakamamani lahi ki he tokoni ke tau whai ki o tau ki fonua. O ku ala ma wangi hatokoni he ngai fonua lalahi utau iai hangi ko New Zealand ka uma Amerika pe pe fo ki ki Australia o ku tau ma o ngai u fainga mari ka nga tabe he fainga mari ngai ton fa pa nga ngai fonua utau iai ka to ma u ngai tau kei ke faia e tokoni ki he tau fanau o ku tupua ki tonga. Tau ilo ko toa peo lau ilo ae tuunga whompaanga o tau ki whonua ki tonga. Pea ko e tahai a mea whai ae ngā aue koe ni o ku whai ni koe uhi ke tokoni ke hako tupu e whonua. Koe ngai u lava mea koe ni ku tau mau whainga maaria i tonga. Ta tau pe i ngai hako e pure a ngā mu ngai hako a ngai siasi. Ko hui he nei e kakai na nau na nau na nau na nau na nau tā mai e vai pea tā mai e whatongia ki mua I he o te waki koe uhi koe koe ahoni pea ku pehe pe moanga koe ne tau ngā koe nuk whai koe uhi o tau o ku o tau langa ngā oe koe ni pea osu tau taimi o tau toru pea tau hokoatu kai hoko mai ai to wako be mo to tangata hoko o hoko atu I he ngā au eu tau whai ko te pe mā ko whainga maari e mai e whaikau a moi ka whanonga ke hū mai ka bau ku whainga maari
2: Moi kona ku
3: Eo Mano se tani E kore peke u whangatepe whatapu, ko tui ko e maa pōpo e nai ki Porokarama. Ka ko puke pēr whainga maani ko e ni ki e whaafonga e tupe a e tantai ki preste ni a e whaka maano rahi a tau bito. Ke te ki motoro a e hoi ko tutuku maano a bito ho mo tapa mai pa tau ngāwe whataha ki rama whaka kato tau ngāi whatongia. E kono mō ni he kaiti rama e au tō taha pe koe parese ni puka sketari ka ko hui ko ho mō kau mai pa tau kau whataha pa ku marama e whatongia pa ku tai pa ku lelei ka ku whema o peia ke whaotolahi a tupe ki mō tōru a e whema o koe ke hoko hoko atu hoko hoko atu a e ngāu lelei pa mō e ngāu e whakataha e ko mea peia e marama e whatongia pa sai pa maa ko e tau kau whataha, kau whataha. Ko e kore atu pāku sekretari ka maa ki komiti koina ki he Akapulu. Ko e tama lele I taha koe nā ko te evita. Ko pukata te evita he ko kumata noa pose, ka ko noa pose mo te evita, ko e ngotā mai anā mau ngā whataha ki ae mea he kuohiri. Ka ko e whimā o bito ke mō puke mai a te vita ke kawato mō komiti, ko hui ka lawa ke hoko hoko le rei atu a tūna meni. Ia, ka ko e o koe kore atu pe e he ku maha ui ngā bito ta wha ko ia, e ku e tukoni. Ka e tukoni koe koe me he waa koe spoti a okalani, pa ku tau wha ampe ke ua te tau miss out. Ae tukoni koe ia. Ka koe mahawinga pito eske itari pa moe motoko toa pe ka auto tuko. E tau pōpō ki he vāse poti. Vāse poti te whutke tūna meni. Ka koe tamarele I taha e nā eske itari a te evita. E une ilo le mea na mau kaunga ngāwe maima noa pose kusi pāraroa noa pose. Ke whinga e tau tūna meni ke owa toi tuku. Ka e hoko hoko atu pe au toa pe. Ka ko whā maharo atu pe au I ngā ingā au toa pē, pa ku amanak ki whae whora au, e wika au ki tonga, ko hui ko te we century ua ko e koe ae ake lotu, pa te mau mau whainga maari ai pē, me kau whora au ko ia ki tonga, ke tara noa me kau koe sutu ku I tonga, pe mau whoki mai maha ngongo lelei, ke hoko atu e tau whae whatongia. Ta ku mahui ngā pito e mea ku tokaan ki ai eske I tari, ke uki uki ae whinga ae ki lama tau senta toha feitu lele ia ke tau whama pōpō ki ae tau ngā ue mai tau whaifatongia e tokoina ae a pito ia a whima o pe he tau kau whataha mai tau ngā whataha mai tau rotu ki ae au whima ho mō rotu ke ta rod ke ko de pe ke gi ke to on mai e a ga fai nga tu nga ia he ke ke mara nga ia he ta poto mo ta vivi mo ta ma fai e ko gi he ko fata nga ta pe a ta poto mo ta vivi mo ta ma fai ka ko sa ta e ko fai mo ta vai vai ka ko fa mara tse ke itali ko e ko ala he na ko tu mai ka ko mara abito.
1: Malo abito ton pasdeni fa ka malolo mo I ka fononga ne fa ki I fataha a committee administration ni pe na mau tala no ai ke ke tau nga a ke nga u fonga media ko en ka nga pe re tio ka e pe fo ke fa no mari o Facebook a ne fa ia e tokanga ke ko fa to e kore ko ni ko motolo ku mo ilo I hataha o ka ko ristutu ia ngahi u malae ku naulawa o paia ia ngahi lava me ai tawhako ia. Ka mou katake o whetutaki mai ke te au, pe ko karino, pe kia mataka o maa e palahami. I he o whae ngā aue. Ke maua o atu ki ai o whae haki I interview mo whawhainga maari e ke share I he social media. Ai ngai u kau kolistutuku kuna u lava mea I a ngahi malae, ke whakai be, ke shea be a ngahi ngā. E kua e tau kau kolistutuku I Nusilani, kuna u lava mea I a malae o e business I ufotu e na o ngahi business. Paika I ngata be ai he malae o e ako, ko e malae o lotu. Paika I ke whakatangata be a moi I Nusilani e whae feinga ke lava maumai mo e kau kolistutuku, I Amerika ka uma Hawaii I pa befo ki ngahi tapa ko toa pe kawa Aseria ke elava o mai ha ngahi u tala noa le rei ke tau nā kuwe ha ke Facebook a o si o hifo ki ai ki he asimai he Facebook a ai tala loto ai tala vau kwa ni koe ki fo hao si utaka tau moe fo lau o kumatai tohi I toke tā koe au kune e supervisor ia o langa koe whareare ako koe tonga pena e ako pe koe siko tupou pea toki hoko atuai ki fisi pea hoko atuai ene ako koe whakitala noa maari e pehe koe hi ke kauia I he share atu e u story koe ia kapa nei kai e social media hono whakaikeke I he mea koe whakaikeke ia he proclama e tokai kolo kana e lava e o I nasi I he talaloto maari e ki talabou goni, ne o goni o sima o whaameri, ka koe e vai vahe le rei ke tokoni. Kei toko lahi vemo e kakai pe he, ke lava o talanoa koe ngahi u talanoa merie, ke a oratu ke ngahi u tapake. Koe koe mala e pe sipoti, ka u lava o kava e poe ngahi u mala e keheke. O ku te watu e mau vahe polo e moi, te mau ki itari ka lewa ke whanonga e hoa igi a kalaire ki tonga, pe atu ki lava mai ka mausio ki siulai pe ko a kosi ke lava I ha polotu, polotu e vai kolo, ma os tala noa ki ai, whalere ha polotu, whakawhetai pe, poi whakamalo, mo o puke puke mai e vai kolo, ano soa ki Ponson P, ko Niurini pe, Dominioni mo e, ka umaa foki a Manulos Kolo, ke mau kau whakataha e tala noa meri e wai fwke whanau I Nusilani no ave e nai whanuri e kau reka o na uo o ako e korisiko tupo ke hoko po lotu goya ke lava mai whanau ke whai ha panongo ka tingna o tolu ke nau wahe wahe mai ai ngahi tala noa o kawai ki tamsi e taha ko moko puna aki o ta moko puna aki moi pia me koe I moko puna o anamo atamani vea o ku he koriseko tupo oe, fa fie fia fa nau I he mea. Ka konu ko ose tataimi, ko ose ne mite wa fa, toi pe lau se konu, pe aturi tawa te vita ki toa, ka ukori ke fai mea peaha tau lotu o fa ose u mei tafuru I mai tawa te vita.
3: Pa maro atu wa pito ke porukarama, maro atu pito fa fai nga maari e, e kau atua e korisiko tupo I he poro kalama. Pauku, toko ni lahi apito. Pauku, mai whainga maari e ke arotua e ki whanau nongo pamanai. Kau kua maro atu apito ke poro kalama. Ke tau rotu. Atua mafika mauta mai whakahe vani a Fiona.
1: Nalo.
3: Mau fiesia, mau pehe, mau ilo, koe, mau tamai, koe tamai minoto he vani.
1: Iyo.
3: Pai u fonu he ofa, koe tamai u fonu he mesi. Koe ofa, kumau inasi ai, ika ingata pe, he kau koesutu, koe koesiko trubou, kaku inasi ai, ka inga kotoa pe, ka inga tonga kotoa pe,
1: koe
3: kotoa pe, he ofa tau mama, e a fiona, u whakoroa ke mau mo ui, whapoi tuitui ka mau ngai whamini.
1: Maro.
3: Koe ni ai whainga maari, tu katoa e ngoo me koesiko trubou, Ke fai mua merangina, so mau fai tāpu e kina. Praisteni, ka mā kau koe stutu katoa be, tāpu kina mai. Tāki e nāwe koe ni, porokalama koe ni, pie mea mtonga, pae ki whao mori ka ke e whao koroa, ki nāo tōla ka māma, mā poto, mā ilo, ki nāo whahau koe, porokalama koe ni, ki rangrangia e bea Fiona, ka whao kiate mau mō ui, ki ke mea ngāwe a ki neongo e mau tai tāhau,
1: Christ
3: ko
2: alo
3: ko
2: mafa mo wi.
1: Amen.
2: Amen. Yo, famalo atita. Malo apito malolo. Lava ta polka ma. Malo.
3: Malo.
2: Ko ta ta mi oato e osmite wano ka ate ta tu wak mo fa no no. Pa ta to ki ho ko atu ki ta polka ma fa os fa fini. Ma vai malala to akala. Mo fa no no mo tu wak e pleni cast ki weekendi malo vai.
4: Malo apito te rita malo e lau maria hu eiki lelei ai tonga kotoa pek mume anga tonu mai ki polkalama ko ia a reteoni. Kwato e pe foki anga hiongonga lelei ko ia me Planet Cast. Weekend ifo kainga ko stau mai uta fo o kalaske ke me a lelei ko ia ko lahi lahi ko ia si mao a kainga. Ai weekend ma ko mari watu ne aiki kainga me taulanga ne naulava tonu mai o tiri watu e nau me a lelei. Pe au fafiefia au pito ke kautahani ai ke me am hangatonu mai a kainga tonga pe mo se tutaki mai ke te au ko uhia ko nau fie mao mea lere. Ki mautolu ko toa pe u mo u laiseni lena la valere ki mautokonia toa pe laiseni uke iai pe ka upe uka ike iha o laiseni fra uri ka kwai pe ho passport i se tutaki mai koi ka te au e vavita te ulava tokonia. Pangi ka koi au kai pensin lere ko lahi lahi hono fetu kwa te kainga Koia koe fua fataungi ai pe mai sa Amerika o maafo ke si asimo e pure anga. Koia i ka inga ki moutolu kotoa pe, tari tari re re ki moutolu e kaunga au e koia plen kas ki moutolu kotoa observesi ho moumea le re, lava le re kautahane tokonia ka ki moutolu. Koia koe ngahi fie mao kotoa pe uke fie mao koia ko mea le re. Ko ki moutolu koia oku... O fiema o ke trade in o mea lele motu a ka e whakafo o mea lele lava lele i moia pe kua osi o mea lele ho no ta pe o kua te ki aike osi o no ta pe tu taki mai koe kati au he lava lele i ke iai fōunga ke tokoni a te kai tahani ka ki mautolu ko iha ku mou fiema o kotoa pe koe ngahi iuti ka maa fo ke ngahi mea lele ngā ue paka komesiare pe a moe ngahi mea lele ke pe SUV ke whamiri ae koe pase se fitu walu hiva o au ke hongo fulu, pe au au pe foko tahanima e mao atu ia me kautaha koe ni. Koe fika telefoni, te ke fitu taki mainka te au koe noa ua ua noa fitu hiva, ono ni maono walu, pe koho o au tonu mau pe ke mau ia te, koe fika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga,
5: Homo alo kife.
6: Tema alo o ave ai siwi tu o mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
5: Ikai, o ku fo uke si ia nena ko eni.
7: Ikai nena, ku os holoke ta umotu a kini mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
8: O ku kamata ai polo kalama o siwi ngā kaulahi be he tau ni mavalu. Iho o tau ni mavalu, pe ni mahiva, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tonge. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
6: Fai ho o siwi maa mao tolu.
7: E hao i he meili.
9: Hei, Siana, eka vainga aga pulu he whakao singa oi wike koe ni.
10: Iyo, ikai ke wha tatari ki ai.
9: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki i, pe whao whao wha le rei he, ok mau fie mau koe heni he boni te.
11: Ka pau teke lavea, pea ikai lava o alu ke ngā ue, e we si ae ni hike. Mau ha whakamata la lahianga I he acc.co.nz.
12: Ko e mauti mi o gai e ngahianga whakafonua kehe kehe mihe pasifiki. O launge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe I he pasifiki, ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o I kaha u. Kau mai lewa ki a timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki e tautahi, so o tia tauta pe ko e lau lāpuna.
2: Ko e tautaimi ku hafto tonu a enima, whātou noa I e fiafini, pea ko tau programa fukeni o ku hoko, ko e programa ko ia kokoe pea moau, pea moe lao, pea moe whafofonga lao nationi tupou. Nationi fiafia programa tata lelei koe I e fiafini, pea malo e tokoni, o kaumai ke programa I he taimi kotoa pe o kuke whainga maari ei. Kau oate whainga maari ko ni, pea maau I e fiafini, malo.
13: Malau bego kore ke hupa ina ita mata poto be ko swa de tabo alama pe ta ata de kita pa ki to mama ka lava ke o ata to koni mala ko yo lao o ya na ka venga ko ko mo mo lao I na wi ko to be po ki po kalama ko ula ki ai ki ta fi mai no aki ko e fa mata la ko ni ko at ko ni ko to koni pe ki o fo no nga ko me ko ki o fi ma u fa po tu tu o fi ma u ko ki ai me ko fi ma fa lao o ko kore ki aru o hafanga tuku ia mo hao loea o tala noa ki hai. Uhi kai hoko atu ko hofi ngā ki o ngai mea ke fie mahu. O ko hanga mao peo o whamanatu a te wiko toa pe, ko e ngahi feitu lelei ke uraki alu o whaifai ke heke o tuku fie mahu whalao, ko e ngahi community law center. Aia ko hanga peo taipei e foi lea ko community law center, peko e nofoi Lotolua, peko e nofoi Gisborne, peko e nofoi Napier, peko e Dunedin, ko hanga peo taipei e computer e foi lea ko community law center, peko e nofoi Henderson, peko Ranui, Yohalani, ko taipei peko e ingoa ko community law center, e arake rewa e ingoa ko community law center o fiat kia te koe. Ko e kautaha ko ia, o ku whapaanga, whaivia e pureanga, pe mo society e kauloea, ke ngāwe kauloea ai e taimilahi u tātotongi e nau ngāwe, ka koe taumua ke nau tokoni e kakai koe koe ke nau lava o maha iwi whapaangi totongi a loea. Koe ulua ke koe uana ua suatu e feitu e taha ke whae hau ke a kore tokoni, koe Citizen Advice Bureau. Koe kolo koto ape inu silanu whapaanga pure ala Citizen Advice Bureau, ki hau ngai fie mau koe koe lao pe. About ke fie mau hea ngai mea whelawe I mua pe whakatau a kia whainga mea pe ko abe a nofo anga. Ko Citizens Advice Bureau o siai ka kai ai ko siai koe ki nga utol pe ame ka uloia e appointment ki o atu kia te koe ki tala noa ka e to tongi o ke hanga whahake ai o fie mau te nga tala atlepa mea ki te whaimo tokoni o whanonga. Aia koe ulu aki ko min law center koe ua ko Citizens Advice Bureau. Oi ka tau hoko atu ki ka kano koe e tau polo kalama koe a uikeni. Mo mea pifo ki hau eiki koe whiriwhalarea kwae a fito novema oi uanoa uano I Nusilani. Ai koe whiriwhalarea e koe Nusilani koe aoi o kwae whiri. Ti e mahina taha ki mua ua fua pe ke whae te paloti ka pau te nofo I muri pe pau I hangahi uinga kehe ke te lawa ke te alohe aho whiri o ave te tope pa whiri ke fitu whiri. Ka koe mea mahu inga ke ke kau he whiri. Ko hi e kukamata ke asimai a ngāhi lanu o e ngāhi fōtūtū me ngāhi whāi whāpolitikāre koe au talotonga iai. Ma tui hoi taimini koe Nusila o koe whaha I e tolu una o whakau ngā mea o na ho koe pure anga. Ko hi e kona whakau ngā mea koe ke hatahia nga tolu te nga mai vāiua o sea o wharearea a koe vāiua sea koe sea o no taha. Koe ke lava whaha I whāpolitikāre I Nusila na mauka sea kakato o no taha. O kui mau lalo apito ea ku whakau ngā mea rewe wha I nationalo pe amoe ek, minister on the first pe a wile mai le wha pitania koe coalition government pe a koe wha I rewe koe wha anga koe Labour pe amoe Green pe amoe New Zealand Māori Party koe mea koe koe toanki ai koe koe a mau ngāhi totonu pe mau kau he whiri koe nike te te koe a he whiri pe kai ngā tai koe ngā I lao I lawa ke mea heanga e tau maui o kehe tau maui o tau ki lawea pe te hoka whangi I mea hoko ai ngai lao fotu e ngai pureanga koe ni o Nusilani. Angai koe ni koe na fotu e lao fo au ke osko ni pureanga rotonga pe ai lao fo au ke toi fwa mawhai I ai kakai koe immigration ni ke anga toi mawhai ka nautolu ke nauhumai ki whare tato e tapu I ke nau ki whare o kumi a tau nau whia mau, moi wā o nau whia mau ke mai mawhai ke nau eke pia tahape ai anga koia o tō tāko ia, o hai tō tāko ia. I roro tanga ni, koi te ana mawhai ke hu e matapā ki whare, koi kau porisipe o ngofua o kapau ui a mau mau lau teo ke whai. Koi mea kua rata koi imi koe sini, koi tāma e kau porisipe ke nau tua nau tua, koi kapai te nau lawa hu ki whare, ke hu rewa porisi o taki nau tol ki whare. Aia mau inga rewa ke tau tokanga ke te ute koi ndoe whiri whare a rea. Uki mea bini e taha ke tau ki mā, tau ki kata ai, I mā e ngongo e wikeni, Mako kue pe kao mie mipa ihe whare are, a mantuki kao mipa whare are a koe mao lalo ta hau na mao e whangai. Waruafe e wike, te mini huku mao lalo ke whaafi ni maafi. Kao kua ukawa e totongi o e telefoni, uhila, mea lere, kao wae mea poho tere, puna kwa puna ta totongi e malakoha puna mursila, na nai mea pe. Kwa hengi ongongu fuo ue ku hau tala mai, kwa hengi kao mie mipa whare are a ia, Ulo tonga ia ibe hon nau api na e whakatau I urenga toni. Pea nau toi nofto tongi pe nau tolu ia to tongi pure anga e pa ta hafiga nau tolu. Ke to nofo pe hon nau api ko o nau tolu. Sige maare anga mea oke politikare. Koe mea kuhinko I tia ki tau tokanga ki ai. Ta tau maare ha whakau lerei mo ke hei toi ki maamang e tau whenga koe anga e tau nofo koe whanua koe ni ai. Koe ki mea be taha o go ufato ngai. Na ia e ngai mea o hoko e ngai wiki koe ko mari watu. Pea koe mea hoitaha ke mō mea iho e ki mai kaira tonga. O mō lahi au pito e kau tonga ku nau loea, ma nau ngā nau kau tā loea, mō fitu takia ke toko ni atika te ki mau tōru. Koe hie u lahi e ngā hi mea u tau kolosi e lai ni koe o mau mau lao. O u lahi wake tai mine o mai ngā hi uta mei tonga, koe ngā hi mea kai mei tahi, mea kai mei uta, ane koe ku māla me mea pehe. Pea mai o whakatau atu inu silani. Koe ku kore e ni. Ka pāre o ke whakatawa tō hakoroa heni ke mau hau tupu. O kui rewa ia koe pisinisi, buko e mea whakomesi are. Pea pūre I rewa koe ia la koe oi pisinisi, ku pau ke ai haore sisita ke ke pisinisi ke whakatau kumala, ke whakatau manioke, ke whakatau ate ngahi mea mikahi. Ko hie ko whakatau ngahi ngahi wika tōl mariu atu, o varebe api ia tuwaki e pēsko ia kui koe Facebooka, e nga ngahi mea mikahi ngai mai meitonga. E ma fuke na usili ni ai mwe na utupu. E o wale pena utole ku tuki tuki ate ka uofisa e me koto ngā koe o e tautai. O hakure o nau api o ma uai ngā I fua o ngā himea meitahi na e mai meitonga. E o ku wha ilo rewa ki nga utolu koe na ma o e koloa o whatau atu e keha uhinga whala o a laisen ke whai e whatau koe ia. Ko koe tau tāna oi ke laisen ni, koe ki konga pene taha o koto kāna ki ai, Rango Kulau, koe ngā himea kotoa peo ke whiamau, telefoni ke Community Law Center, telefoni Community Service Vice Bureau, telefoni ke hao loia. Oku iai si whaingatā ia ke tau mahino, iana e tau nofo I whanua koe ni, ke tau tala ngofua ki e lao. Koe mea kou whai koe tau ki whanua I tonga, oe o maia o whai I heni. Koe ke pehepe koe o kou lava pea whai mea koe I tonga, koe ke tau whia I bule angapa o ke tau whia kau polisi. Koe hie uiai ngā I lao, utu tuun ke te mui mui ki ai. Mange koe ni, ka paureo ke whakaukau, e aha ki kautaha no paanga, ua ki le sita kautaha, ua le sita ke o mai e whakaungofua, me mae kautaha ki ke hoko ke tautaha no paanga. Ia koe tolu, ha le sita ngai mea kotoa pe ka wai tuku wahenga, tuku wahenga. Ia, koe mea e mahu inga e ke te mui mui ki e lao hene ka ikai, e hanga hena I kautaha koe ni apure anga o whaka ilo koe pake moua. Pea, te kei pehele wa koe, oh, nau whai pehe bea tonga. Koe mea koko kore ki ai, koe lao o ku kehea tonga. O koe ko haapai a Nusilani peko wawa o peko ewa ki keha peko whai o unganga ko whai koe tonga. Ki Nusilani wano lao ke mui mui ki ai, koe anga ki kore ke tau fono ngā koni uwhai koe tai mini, eh? Koe whaka o sipe koe ku toka ngātu ati ki motolu koe hai ngai api ho poate koe I Nusilani, ngai api kakai tangata, ngai whewhine. O ku kukuloto peke koe vāwea te ngai kawei ngai toko ngai te motolu, eh? Koe kakai koe unofo hai ngai prisone koe api ho poate o gua kakai o kuri ai. Tangata, ngai whewhine. Na ustalatu I Nusilani koe prisone whewhine tolu I Nusilani, prisone tahawalu tangata I Nusilani. Koe tō lahi koe e ka unofu popula o kofi tō taha mano. Koe kalasi ula ki unofu ai koe kakai o awe ki ai he lao e whamau anga o malu I ke na unofu a taritari ke na uhopo. koe kalasia o kunawi pilisone. Koe kalasia o noua koe kunawi pilisone, koe kalasia koe lifak tautia ke naunga pōpula. Aia o koe pahinga e kakaiko kui loto. Koe hea ki mautolu koe kumumea mai koe mei pilisone, me ngai api nofopoate, koe toko ni pega pegi mautolu. Ulaki, aike mou mea I... O kumalawa ke aha totonu ki ke kore ke pilisone, ke o hatu ai fika mo hingoa e toko taha komea, ke telefoni at ke te koe. E lawa ke telefoni ke te koe moni te ki he falaite. Koe ua, ke moilo I ogweai a ngai pilisone, o kumofua ke faya ahi moni te ke sapate, mo e moni te ke falaite. Koe kumunga I totonu ia ki ahi at koe ki pilisone. Koe mea no tolu, o kumalawa mo family mo kainga o talafia to seniti, o au ki paanga fitu noa he wike, o au ki honi maha o nofe pilisone, ki o ngai whamore ko fai ko fie mawe pilisone. Ai koe ngai mea leleia, ki moitolu ko ki e nofo hopoate, ke mou mea ngai mea koe ia. Koe mea mau inga poke taha o nofo hopoate ko taitari, ka bako o nofo e kasipula ki taitari ki au hopo. Ke ke fitu utaki ki ho loe a, o talangi ki ai koe hae au fai ai hopo, koe hae tigite hopo, koe hae uhinga ai hopo. Koe anga peneu ki tokoni ka teke mou tolu koe ai nofo hopo ate. Ka oua te mou talanoa ki e kakano e mea utukua ki ai koe. Koe hae anu uhinga, koe ku kai ki talape e pilisone, koe kai miko mou telefoni ai mou mou family, miko mou mou loya, uku hiki telefoni, hiki na tolu e ki tepe toko telefoni, pe tai milai, na faami na tolu ki kao polisi, koe teke ilo e koe ki ai. Ai koe anga pe utoko ni fa loya ka teke mou tolu, tokanga ho talanoa ufai me pilisone, uku hiki e pilisone, pe tai milai uku ave ke ngai fitu uka teke loto koe ki ai, pe hoko e koe toi koe vian ki anga koe ho mou e pilisone. Ko ki mautou luko ia, mautou a ngāwe I ngai api nofopoate. O kui hai moke mea kui mōsi mea ipe, o kui hai koe parole. Ai koe I he lewha pitane, lewha tonga, koe poate pe koe whamauanga o te kore ki ai ke tuange ki te kitoa a, o te fok kitoa a. Pa koe tōla hai moke tau whanau I ngai api nofopoate, o ki nautou mahalo ki he wahi tōlu e taha. Koe ospe koe a ngāwe, wo pula pe a fafoki lewa pe kui lewa pitanea koe tipo tae ki tonga. Aia, koe mea lelei ke te ulunganga I pilisone lelei talangofua, kui koe taimi koe te alo eko e ki whamawanga koe poate, koe parol, unawhia mau, ke kuliriu e te moui, koe te tari, to tonu katoa, e nahimea kotoa na tukwa ki ikita ki hai, e kai toi hoko ki ta katoa tafatu, tamaka, batuang kita ki tua. Pe koe mea mahu ingai ke kumi hao loea, ke whae ake a ngai kore koe ia, o kore koe ki e marou, pe koe whamau anga koe ia e pilisone. Aia, koe mea koe ia mau inga, ke ke kumi, pe uke lama pe koe ia koe hao totonu, ke ke talangia toa taha pilisone, koe pule pilisone. Mai mua ha telefoni ha loya ke taake, uke hao totonu ke kerea ke ha loya. Kapai I kai atu a toa taha pule pilisone, une mau mau ia la, ina ngeia, o to o totonu ke ke oatka te koe, koe ki whakakato o fie maa koe ia ki e kau loya koe ia I tua I pilisone ke nau tokoni ati ka te motol ka tau te fito ki motol koe ia si whanau tonga koe ke lele e rewha pitania o ku mahu inga ke ke kumi ki a kau loya lelei pe a kau loya mahino ia ngau mutala noa pe ka ngatai pe a mahino te nau tokoni ati ka te koe koe ku whamatala koe ni utatau pe ku whamatala koe ni ke pilisone koe I Nusila pe mai pilisone koe I Australia pilisone I Hawaii pilisone I Amerika. Koe ngā himea kono kua matala ke ta tau tope. Kui hato tonu ka pau ke I pilisone Australia. Ke o hato aseniti I pilisone. Kui hato tonu ka pau ke I pilisone Hawaii. Kui hato tonu ke ate family ke ate koe. Pe ai to tonu ke alati me kau ahi o makai koe. Pe ai hoto tonu ke kerea ki a loya. Ia whainga taimi vei moniti ke whaite o ka pau ke fie mai mea koe ia. Pa ke kore ke pilisone. Pa mai ke kari e sela koe talangi mua ke o mai hato o taha. E lawa ke whaia mea koe ate koe. Koe whaka usi bea ki mou tōlu koe he pilisone, e wei ke mou mea, au ki aipi poki mou whare mahaki he pilisone. Ange koe na wos lawe mou whae whae tapu ki mua, koe tau whaana au ki fine tonga, na usi tau tea ngā po pūna pasi o, ulo tonga ia e pepe, una ulo tonga I o na usino. Pea au ki aipi mou he pilisone, koe fi fine, u whae ai ai whae rei o ki pepe koe ia, pea ange pea mou e lo, ki ke no whae me ki pepe koe ia, pea taimi lai, pea lawa tuwangi mai ki tua, pea no pea mou ne whae I pilisone, pehe ko to be ngai pilisoni New Zealand ke li America malama be fae ke no pe mo pe pe pilisoni ai ko me ma ho ingai ko ke to ma ma ne mo hilo ke mo to ko ai pilisoni ta te fito e ko ilo yo ku laka ke to ko ta be topu e ta fa na utonga I he ngai pilisoni ko ia New Zealand pe ko ilo to to la yang e of you wafe I America pe to wafe ka ta te fito so like city no start wo fe to ko wafe ko services ko to he to wa ke ka to nga na prisone ai ko asleria ko ha bito ya ka to nga prisone ko ga nga pe o feinga ke ta fi mai no aki mo to kon ke ta fa na ko yo ro po ate ma ko fa ke ka venga ma venga pe to lava ko ate wikeni ma lo ke mo me mai ka mo me a
2: ko fa fa fonga pe por ka ma e fa fonga la ma lo apito ai to koni pe a ko tu ipe o ku a nga la apito apito eni ka ta fito ka na to ani ko afana ho pate ya taimi la hi foki hange ko ni ko fa malo a gagna to la ke ka nga we ai i ai e fa vong lao e taimi ko ave e na nga hiva o na text mai fa malo mai ko fa malo la ta mo ko le ai be ke nga family ke na la va to a hi gagna to ai fa na o wa si tu wang ke na uri e kina nga family ke na ura vato. Kako whaka maalo lahi apito apito ka te koe, si ma upe whenga maari, ku ke whenga maari, ku ke telefoni mai pepe, whakaoko mai, ke ata ke whakaoko polo ka maa koia, e kwa maalo ka te koe, I e whiawhini. Maalo apito.
13: Maalo.
2: Maalo. Koe tautai mi ku toe tau miniti e tawha. Toe tau miniti e tawha, ki he Nima e fiafini, pia kou o atu atu ai pe, pe foki a fasikoni, pia maa ki mokotolu kotoa pe, mou mea mai ki he tau polo kalama I he e fiafini, pia pehe foki ki he whanau ho poate, ka pao ku mou whanongo mai ki he tau polo kalama e fiafini, kou atu ai pe fasikoni, pia maa ki mokotolu I he fiafini, malo opitoa.

Mana tu iko ko ko ta tol ta fa ko ni ko mo wa wa tu mo tol ke ta fa ki ko ya kage kage be ge ma wa sa pate I he a ki a pong pong ko ya ko ate fa si ni be ma mo tol ko tol a filme ha la ni pe mo la nga kali o e pa ya pe pe ka mo tol ko ta pe mo me ma ki ta por ka ma I he fia fini I he ngalu e a ba ngalu pe ko atwa be fa si ko ni be ma mo tol mo tol ko na o molotonga ngawe ka mo fanongo mai ke ta por kala ma ka fauli te chi ka fauli lori pe ka motolu a kotoa pe o ate fasikoni de ma motolu I e fa fin tola firme hala pe mo langa kali o e paia Paula Leveni pa pe ka si peli o tnuko mo wikilifi ko ate fasini fatang be ma o ta mata o e malo

ko e tautaimi os tamini te fa pe me ni ma I he fia fini ko e tau programa fo ko ya o ku hoko ko e to kon fa la mari e ya ko ki he fia fini o atu ya e fia fini e patere a programa ko ni ai ko ko fa fofu a ki o si wano a pe me he ni ma fa ho ko atu patere Mateo Kivalu a programa ko ni ka ko fenga mari ko ni ke o atu ai pe hata nga hi fas mo tau tai tai ai ki he taimi ko ni ke o atu tau programa fraus ko ya ki he e fia fini fa tawang te kaptangata na e o lele ya tu ai fasini pe a me he mos mos koura ai aho matavaka ta maki motoru I he e fia fini. Motoru ko toa ta lotonga ngā ue he fia fini. Pe he foki, pe amoe koristutuku, ako maalunga tonga, tonga high school, lava ho mou aho, I e aho ni whamanatu ia, a e ta ue fitu hiva, hono fokotu u ko ia, o e api a koni. Ko ia whatawa ngepe. Ako whatawa ngepe foki, na e kau foka Paula Reveni, e ongo tangata siuperi, o tunuku pe amoe wikirifi, e turi goi pa me tonga hai o hau sandelu. Ka pau na I kai me alerei hono turi. Ka pau na te inofo e kai tau mahenda tomo Paula. E kui ngafo ke to saiang e ne ako. Ka pau na te inofo e. Ka koni foi hau koki I sandelu. O to ki lomi lomi I hifai a Paula. I ea umeko ke taimi. Ka kou fatalang e pe. Wongo lerei ate fasi pa maang motolu. Motolu ki tahina. Pa pe fokasan maunga. Ki loto lua motol ko to ta loto nga ngawe motol ta te fito ke ka fauri I taini momentu pe hala pura nga ka kire lei a hala ta to me a ka pau ke fononga mo fa nau fa mremore ange ko ka mama ta paka mo a fa tonga yani ku al pe fo ke taimi ku ko lei a pito e ta tau hela ko ya I he me ka mama ta paka ko ku fa fo fa a pito kau kau au hei filahi au pito ko ni hau befo I lago ya tuku au I fi ongo ya kutoi mo ui delei au tainibi I he pia lahi umisi Paula ko ni mea usai ya koe teme ya lahi lewa ke ki tokanga ki he kai kutoi ate pe pa mo fasi koni motolu kotoa mo mea meke tau polkama tata pe ngalo ea me ngalo pe ko ate pe pe ke tau whanau opo ate o fatka motolu ngai fedu mo uiai fatawa ngepe kwa aho mo ata mai ko tau ataina o kuma uia I he tau nofu atu koni fata mo me alahi ta habe mo mana tu e leo ho mou fae leo e tau ngai fae ko leo mahu inga ta ia ke tau tolu ngalu fa ni fo eni mo wipi o vae ake atu ia maaki mo tolu I he ho wani malo

0: algo de algo que la penui con mine da o que te lo se fu lo ne minuto que te chula e valo y ya fiafte ne go tal fo que tato que te ma tu ho que te ne to tahi que a ole pa pe mi amina y a mai te te ka mai le te tala vo ka mai le ya fiafte ne que ka tal fo tato que a ole pa te fiafte ne tal fo ne pa
1: Tala
0: fasala. Yo ko te ngali au teu teu ngako pe ale no hau mai fa mo teu teu ngako na me tupu ko e fona ki fea.
1: Au no hilo lua.
0: Oi oi lo lua, sorry.
1: Ai, na pe no hilo lua.
0: Wrong fate tu.
1: Ma permite mo to to chim pa fine.
0: Ni.
1: Ta to de mo te ti e fa te mo to fa ta hen ai con ei. E fa le to ta de ta mali ki to ta hen ma to.
0: Ia.
1: Oh, celebrate mali e te mo to Manu malo i te tournament e nei ne. E tō te atu nei.
0: Te whainga volleyball?
1: Te whainga volleyball.
0: Oh, well.
1: Te nei ne palani mātou ke te tau i te whia ki tēnei.
0: We'll celebrate. Whakamanu ia te atou hiri. Well, congratulations. Whakamalo atu ki a koutou. Ia. E am whainei ko e tai whakatou e sātou hokolo mai konei ne. Dea mātou ne ko te... Ko te mātou ni agree mo te otou team, mo te tako takahe to otou komiti mātou ke update mai ne ko otou i pōno katoa mea tupu ka bela, I don't know what happened, bela he miscommunication somewhere, but anyway, whai koe, ia mwhene koe tai, whakamatala mai ki tautini whakalongolongo a te, he a te mafuanga ni mafuanga te kai te, talawo kau mai la kefai te, a te tournament tēnei, he mea ko olima ni palani ko otou ki ai, me he mea, yeah, he a te pungai ni mafuanga ko otou ki fai te, te tournament ngāli tēnei ni, Ko tēnā koe iku mo te manuia, olepa?
1: Pastai lahi mo te fesili. Ia te, tuna mente ni mātou ne, e whai, e te voli polo. Te palani pāmeni whakamu e mungina ni mātou te talavo me tau hangata ni whanau, ne, ka heki tau nu, anā ka nisi whaka alawe lawe heki whamu e mungina. Te rei ni palani ne, ni palani ki whakatau te tau hangata e nei. E, anā, whamu mga mālunga lo te, the tournament day ni ke futu mai ta maliki ta hao a tili whakalea ke ta hao a ta hao ta maliki ta atou henga ta fuwe ta maiki nanu mea a ke kohokolo ki ta maliki kalapu katoa vale vale kai fia fia kawilo te ta hao ngate ni ku te voli polo a e ta hiho ki te whakamue mue ngau te the tournament day ni ke a tili whakalea ke te ta hao ta maliki ta atou ia pena hoki mo te haumawhainga ke Kia kua kotoa tamaliki tātou tōvalu ya. Ia mōka maiso ki mātou kuni ya nanumea te tournament tēnei. Te whai ngā o te scoresheet te la tēnei e whakatere nei lungai. I New Zealand nei, mana whai whai voli polo, ne?
0: Yeah, yeah.
1: Ia hi whakamuemue ngā tēnā ko tēnei. E tai whakua ke ki lunga te standard to te voli polo ki lunga tamaliki tātou tōvalu. Ia te wanonga hoki tēnei kuma whai hoki o occupy tō tamaliki. I mea, i tātahao ngā whakamono silosi, ne? Whamalosi losi lo
0: foitino.
1: Ia kukaya ke hei olo hoki o whai amiunga ko la he fia fia ki a ia tau amatua, kwa iho ki a ka inga, ne? Ta ke oki pai olo tau taimi, o ala. O mai ki ta haonga penei, whamalosi lo foitino. Kati tēnā tonu lo tea, te pungai ta haonga tēnei, ne? Ke atili whakalia ke ta hao tau tamaliki. Ia kuma whai hoki o... O ia hei lo hea tamai whao pōpō ki te whai ngā o... O referees, o tūla whono ko lai, ni mana kong ina ke ake. E tai whaka leia ke ia tūla ngā tō pānau lai ilungai. Iau pia ni nei. Iau pila ni nei.
0: That brings me to my next quick question, Olepa. So is there something de talabo kamaile ko pulake bea no or link up mo ala mo kilapu kone get ea? If I mea tau training ki mea tau volleyball o ke send some of your leaders oa? Ko nā hua interested I mea tau referee ke oloa o train ki mea pena? Is there something ko toko...
1: E tēnā kama moenga, e tēnā kama moenga, ne? E kā matatu mua pēnei lo iloto I te ala, I te talabo o mātou tēnei. E he tamana tēnei ko... Eric Kusi, tai fono pe ate.
0: Salanoa, Eric Salanoa.
1: Yeah, yeah, yeah. Yeah. Then Eric Salanoa. Yeah, yeah. Because my name is Mato Pamea, I like it in a referees, the Polelunga New Zealand, New Zealand, ne, Fakamole Mole Mato. My fire is so swanny. Ke hawa ia mai tau whaka o brief making ki tō whānau tū la whono, ke mawhai hoki tamaliki o wala o loane na to fa fa inga score sheet ne ka to ko la ma hani o fa lo te volleyball ne ka tena lo te me ne en ali hokete me ka fa to to mali ki pa ko e lo to ta mai ka to fia fia ho ke la to wolo wala wa konga me ne ya me ko la ma fa la to wa ne me ta referees ne ko la ma na ko ina ke lu ngai e la ye ni to da mali ki ne la ki to to ta mai ta ha a me fa en ho lo ma to ne he ma fa la to wow, exposed to pela kitu atu I ini segala perkata ilahi atu.
0: Tapi ngan apa kamu mengaku
1: kau tu? Kalau tak malik kau ini apa ya? Kau ngan apa ini kalau pukul anak tu kau ya ini? Kau tinggal ihok kita apa nama penai? Tapi kemahan itu tak malik itu itu tena.
0: Tapi ngan kau tu apa lagi ke tau hok kita ngan jadi bolu jadi meta bolu bolu ikhwe ini kau ni New Zealand. Penah kau mau coba lu ni? Mau coba lu kau kene? Am I right ni? Okay, let's. Oh, before we talk about the tournament, quite the committee. I'm going to share my game. Quite the committee. Go Lua Olepa.
1: Yeah, the committee on the fraternity at Nelato de Tahanga de Nea, Fate Tamana de Nicofiani of the army or one of our now. Or as you are in the light, you know what I'm saying. You know that the volleyball. O Tara, Mina, o Pete, whakatahia tukai ko Kusa, ko Sione, Kaponga, mo Esekielu. Ko nga te matau komiti nga ne, ne filifili ne matau, e whakatere ne latau te tournament e nei, ne?
0: Okay.
1: Whakatahia ima matau te Taipola de Talavou, Taipola Talavou, ba latau ka whai lotou I kunga mo lotou. Pano no honga mo te paka e o melak lunga I mato te tea te hai pola ko te mea ke whaine I mato hei kunga ke aine me e maalia ke I mato ngana ya whai mato ko te takitake ko toma tongia o au tokolua o a tei te mato e utupe e nosa mo kapuanga mo te whai lau tuhi tu me ka mokusa o filo mo sione ne ko nane te mato tai pola te vai taimine ko lai ngā lua tahi te whakatele te lenga tai pola mato te mo te tauhanga te henei Pratah yang sosan di komiti TNI ni, ni fight ni mato. Tapi kalau ke run ni lato, waktu polo kalam ni, ilo tu fakar nama yang fakar mato type polo ni aku lato. Aku malah hikit lo waktu mai. Tahu.
0: Kau
1: kan? Kau kan? Kau kan?
0: Kau kan? Kau kan?
1: Kau kan? Kau kan? Kau kan?
0: Okay, if your team ne register ke tahau lato ite the tournament ni ya kan kamera tu kau na fair and how long was it? Yeah.
1: A team scholarly register ita haunga tene ya ofia ya pafine A e tokol E lima kalapu fakatahi mo tangata e tokol E lima hoki a kalapu A tangata ofia kalatalawoko ni maifuna futi tangata fafine iutao tangata fafine o nanumea tangata fafine vaitupu tangata fafine Monuia, ya nui hau te ne ne register ko te na tanga tafu hai hello team fa fine mo te e fa fine nuku fetau hai hello to team tanga ta tala e lima lo a fa fine e e lima hau fa fine b I mean fa tanga ta e hau te b e toko lima e lima kalapu ne register b I fa kalapu ne register e a I b tanga
0: ta b tanga ta
1: b tanga ta ne ko tau Nanu mea vai tupu mo nui. Ai hau bi whaafine. Nā futi ni utau. Nanu mea nuk whetau vai tupu. O nā teams ni registrai te ai te. Tournament e nei. Ia te mutou tournament e nei. Pe alamine ka amatai te mahina o. O apelila. O apelila te. A te mutou tā haunga te nei. Haulo pela pa me elua. Oh, sorry. Elua solo te vai yaso, fagavano ne mato, fagatelege, yatea, fagatoke yala auni, ne? Ona la hoki e, yai hoki ntaimi e, fagavano amai loto I gym, ki fagaunga ne mato. Na la, taki elua la mato wasa, fagaunga I te vai yaso katoa. Te vai yaso etahi, mu fagatelege yala auni. Na la, fagatifua ne I te vai yaso tene, ara finals. A finals ne fai te pofa tene koteka. O teams la ni toa kei te finals, I tam ei team ta angata. A B, ko ni utao mo nanumea, hau I te A, ko ni uta hoki na numea.
0: Okay.
1: Hawi fa fine. At api ne toglunga de final a fiko vai tupu le mele. B mo na numea A. Ah, na numea B. Hawi koi fa fine A o na numea A o ni uta A. O na teams nea ne
0: o kumai na tupu de final.
1: Nā rei te whakatau whainga tēnei, ne manu mālo ia ia ni utau I pī tāngata, kā kona numea I e I tāngata.
0: Ok, well done.
1: I whāwhine, o nanumea I pī whāwhine, nanumea hoki I e I whāwhine. Ne maune lato te manu mālo I te tournament tēnei.
0: Ie, yeah, whakamālo atu kia, ki team kona nea, yeah, ne heili ne, ne mau nātou whailonga I te tournament tēnei ne. Well done. E ala hea tau pulapula atu te mo te o tau komiti ki te panapanonga o tea, o te tahaonga nia mea I tau pula that really, they worked really well, dia. I te whakatahi tahinga ko tau mo tea, te tournament tēnei. Olepa?
1: Asta im te fesili. O te... Tahiro te mene la vene mātou pe lala mene tai, o te taimi, ne? Mātou ka whaipa me koutou ke taimi.
0: Taimiro.
1: Te taimi ro, tā ko tenea, taimi na kumina ko tenea ke mōalo aia. E te whaka, pe lama te māhani, ne? Tuku taimi te la, aino nohoa, aino nohoa ilo, te ate. Nā la, te mātou mene whai ko te mene la vene mātou ko te taimi. Ka whaini tuku te mātou te taimi ke he team ke, ke māpopo mai tātou tau taimi ka amata. Te nahu ko taimi ka amata I ai, ne? Nisi taimi ka ia ko taitua I onako, katuko onako nisi, onako te traffic, mana whaipa ko nisi tino lātou tua I te mea, ne? Ia ko referees e tua I oko mai. Kani ta mawhara tulituli, ko te mea loke motu kwha ono whabafia minute, me ka whailo e tuhi, te ma whamu me ka mkawhai ko tō tuku lewa. E oia te lalo, whakanara tātou ki te aki.
0: Me tale buli, me tale buli.
1: Tēnā tam tōme ni la vea ngāli kilpa a team hoke ko I tuailo hei ki tala te gym a teams gona huma I tua ne me I te komiti la mahalo si kilo tēnā anwhakatonunga wana tū la hafono ne ka whai kau tā taimi puhi te pila tuku whakawano te minute a minute ko la ka whai heo ko mai a tōku le ia nā tēnā o te mea ni whailo te throughout lo the tournament tēnei ko te taimi ko te mea lo ko tama liki tā hao ke ma whake te whakawanoa lo taimi, ke tulituli lo taimi, rau, ko te mea ke oko mai ke mua mea tā hao. Ia tahi mai hoki te swamia ko te ita whaiai, ko te lamene mātou te support o tino, ne, o kalapu, ko la rato ko la he tā hao, ka ko lo ka ainga, ko lo waho, ke tau hoa, ne, toko uke mai support o loto tamali ko la tā hao. Ai whakaali mai loi pa te loto ma, pa te fia fia o ka ainga I o kua hioke lo tau hoa.
0: Tau ngā hoa.
1: So kua tau tau tamaliki, ne? Ke ātiri whakaleia ka te tā hao ngā lato. E whakatahi mai ko te... Ko te ala, te mea ne ngāli ki hokre, te nāra tāri whakamata nāu te kā matanga, ne? Te nāra te mana ko te whakaonga ngā score sheet ko la... Ko la ne pa me neire ne e whakaonga ne ilunga I sila nei. Ko te mea ko hien tamariki pa te kamatanga o te tournament e nei ke whakamata la atu. Tamariki pa me mātaku. Mai selo te komiti a mātou te ana halavo. Pai mātaku mna olo nuhoilunga tai pola ko la e mea ya. E fiu ne la tau a fo a sheet ko la. O te mea ke whanotonu ke whanotonu ka whaite tino ko sewe. Ke mōalo e selo the rotation. Whanoiai pēlā, tā ko la vene mātou ki inta maliki tātou.
0: Very professional, go professional kilo atoa, o tau me whai.
1: Eo ki na maliki ni se kalapu, ko la ion tiuti, ko ma whaio ki la tau lo la vea atu ni mātou, no ko noho tō mai lunga ia, I tai pola kani whakatoka mo noho I ta maliki tātou no kona e deal mo atou a score sheet, ne? Tēnā te me pa me la vea, koia, ia le hea he, pēnā ke maali e, ia e hauna ke taimu, ne, ta ihohoa ke maali e, pēnā hoke nisi, tala voko lai manna ko ke run o lo tou tournament pe. Ne kati kuma whai hoki pe la fesoso ania to hoki tou amaliki kone ko ako ihlo tou iloa. E na te mea ni la vea ni mato pa ka oko te ngali, o te taimi, o te lahi te support, ne te support o tine ko lo tou o tamaliki ni o lo tou ka ainga o lo tou tau hoa. O te mei te na ko oko te ngali ko la vea tamaliki fia fia o lo na to whai o lo tou a toa sheet ko la ne, ahani o whai.
0: And how was the how was the cheering from outside there? Makes sense. Hey, the munala pisie, laulau mai tafa and leilo. Everything was okay, yeah. And you know, be very respectful and you know, mindful of each other. Mm.
1: Do franu no honga ko te mea ke moalo ia ine a ke ia ke moalo ia ine tato nga ke ine ke moai mau ne ki fi na unga ne me he mena ko ngala ke tupo me pena ilo te so se fakata fainga enta ma failo mato o faia franu no nga kola ke moa te ia ke ma faila ia no mo pate tu nga pela ko tai hala ni su a kalapu ne hain pa ki te mato kula ko ko le te sao ka te la la views mai tu ni se kalapu ko ko le te se ai ko na me pela ta to
0: feedback ko na ne
1: We take it in. Or the make it for a so soon get my toe. The more time.

Tak Maori and want the best thing and want to make to the no going to song or I'm going right you PM and Kibesi, some of Taura and Penita Rameta, Nimanga Haki Posse, Hidarikira, Hidarikimi, in order to take a yon, I'm going right you, Panan Kibes, may no see ran, PM and Kibes. Amen, Nakomen Ratapo, Manako, Oakland. Nusiran Rami, a kya mga tauroy ni pe ni mga kameroroin kami na nun tati ito weekend at meron ayo chao sino ka ngay tato ni tatayo sabon na nga tipanan kakaitaw kaya mga tauroy ni pe mitay kama mga tauroy ni pe nanganira mitay pa sina rigi pa mi sa kameroroin kami mi sa uwoin kami ina nun ti tay rigi and want to meron ayo again ti weekend na yo sa kakaitaw pa sanga na kiti merulung ate ime atua, ate keke ate ime atua, ay pun tiaro na nepe mang kami, ti merulung nepe, men na mita pare kami na yera kanta ni nga pa yana koroy, ami weekend na iyo, ara kanta ni nga pa kami na men na mita pare kami na yaya ike, iya, sabon ng kukuray, kaya sa mga kunaan ni mga ni me me roro me ngami no nte tairi ga yus na ti me ton running kami ne karo kware po artai te awo ne mawa me rar kimi ne no nta karanga ina and ti tabe sa yo mai ra yo oh kai sa mangar ko ne bendi weekend ayo ke de mon weekend ne bugenda na makai na bonu ka e bonu kan te diri ka pore te diri ka yo ke wo tanga wo pi mono te so na yo ni me wan sun a wo tanga wo pi mono a sanang ko re ka sa mangar ta ke mang kami on te an banan na mi kong ra yo sa ban nga te bana e mon te a mai tor tor ni ka me hori na ko mi o ni nga na ko mi a sanang re ta ke mang kami nu ko na ra yo let's go for a trip to Aperai Kiribes, the Bovoto.

0: na meron sa ngaran da dayo mo an noron kun to with a forecast e bukin ngongram na kun nam kong rayo pmn kribes narun nare yo kota tane yay yay o sina tara aratabo ayo e o tiaro anu siren mente north island rurika ki na kun south island I min nani o sina tara apera e pesen tangira ki rora e kribes te boboto Tarakin kan naratapa yu Aotearoa New Zealand o tarakin di North Islands ki teono ni miang. O kanimekinakin kan ni tapo kaitaya pa yei takakarau dapo tapewa o ipun iria nanepe me whangarei tamaki makaurau Auckland narakawa yu Hamilton, Taupo o Wellington. Kanin tapo ai ka tauranga Rotorua, Kisben, Menepia, or Palmerston North, kind of making a kind of a kind of a yay, the Roya in Iriana, Kime, the one and nang. Onon Gani, Tionon Gani, New Plymouth, kind of making a kiba yay, the Kakarau yay. Oh, Sina Rurgakin Kanin, on the South Islands, or Tarakin, the Taika Yung Kanin Nelson, the Taya Yu, kind of making a kiba yay, Tiro ay ni dia na kimi tu teka karau tu tuan antah apa tapi awa. Oh ibu ni dia na nebe meplenem Timaru Dunedin. Angkan ni Christchurch ni tadi kayu kan mungkin nak iba yai tiro ay ni dia na kimi tu wanang nang oh ibu ncaru na nebe me Queenstown. In me kahko angkan kan mungkin nak tadi kayu ba yai teka karau yai. O sana nakon kani kiripes taraging kanin tatayri kayo makin putar-tari merakeya payang tarawa mamayana kan makin nagi bayay te wanang nang yay niriya nagi may takakaraw tapi tayin tapoy kani o ay po niriya na nepe me kuria aranuka api me anunos tapi to wea peru na kunaw Awai pun nono tua temen merre. Panap yang kanya tetairi kayu pun iya ini peti. Tewanang nang iya ini dia nak imeti. Kakarau tu tanan tahu tapi awai kanya ion panap. Washington kanya tetairi kayu kan mekin nak imeti apa iya tewanang nang iya ini dia nak imeti. Mes puru-puru ni kakarau. Te tapuane me iria nanepe me Fanning Island Christmas ngane bonjero nanepe o kanten ngane te tairi kai yo kan mekina ki pa yei te roa yei I wanted to song ora wane am weather forecast the one kan one te pong are asante gei nanun bay nam kong ora yo PMN kiribes ai pukin nung ora am te tairi kai yo korapan nung ora am ai pun te teha ni roro na koimi Tararuai merungi min kami ni kapani. Rigi kami yang kami nanti tapo eh mai turu turu ke kami kai nusiran. No pun kami yang kami orang mentapo ika yaitu mai turu yai. Atau mama ni kami yang kami yang yaitu di Teri dengan kami tapo ke ikia teri dengan kami tapo minta kamu pun tararuai ni bang kami menti orang kini teri dengan ke kami yang kami yang wati tepus-pus nanun takawai tararuai kami safety nanun takaram takawai kami mauri mi ni bang nanun merah bang kami yang kam tatangira takan nanu kon an kapungan kami merah wake dia kau wake tu wau wake terari kiki ngayari pun tu takan iroro tararuai kami mauri mi tapo ke kami Pene ni mena hiyai. Aratataro ba ena te imea tua te te merurung na koi min tata meni ka mina ipuniri ana me mi usu ena roro ni ka mina tamarari karawa dawa a kia kam na koi hiyai. Tikirai ya yung rami na mi kong rayo PMN Kiribas na te imea tua karo koi bupu aratai.
1: PMN Kiribas

0: 그러면 우리 그러면 우리 주성으로 남콩라유기 분나기 아꾸라지 아 저구나니 이게 나니 가르고 이란 나라타이야 와누와지 미니스 이민티아와테 부유면토가는데 다이리가요 아 시랑이니 가하이타오가 이시분데 디면토에라리기 묵고 디면토에라리기나 농옹으로 남콩라유 PMN 기리베스 메이 나라타봉아이라요 마누가 오클란 누시란 언코에레공라맨 남타보 wherever it may be 더분이안나베이카이타 마케마카우라오 기더분이온 yon nusiran somewhere kuna meaurinti a tairike a eswa gara kwa yo ke arata pa yo yang tautana ta karau e mga pon roi roi ara kantani nga paya na korai to wena men namta paro kong rame ye menge nani a rami yari kamero roi kamin ta tairike yo chao suna ka ngay tato ni tata yo inano nami ka ng rayo pm ni kiri pes sina tim etuan roro ni kunam ka ng rayo ni karo kwa risma ma hawa wa itarikim ari chao wawa Tetapi saya mai rayu, me ini di na senangkan aku itu nan kata nua tak kata ngerek kan aku kaki, aku minta song orang tetapi di kayu, pun tapi aku kuna nape kisah sen ka, kata uruain aku ini bahkan ngah kaki bosum mengai rayu nan nanti am tay nongong rayu dari kira ke, senangkan kahar pa aku kayu ku kari kira pa am sa kamera roro kayu nan nanti tay di kaya temer rayu, arkan tani ngang kau yare ku drive, tahu yon kamera minta pachi no kira mouse, I hope aku safe lo, aku safe roy, aku akit kangangan. Yon kawaim ke ismut ta kawaim ti tayri kayo iyan sinatimya to nam ko ang rayon ti tayri kayo ang kami aki kam ka na ko yami pupusin na katikiro ay rita ka na ko yun narokon nara Facebook page yari PMN kiribas give us a message ke sinatimya to ay rari kimo ngayon na na ikay matinahan katanota nakiyatang rekan ako aki na ko yung ti tayri kayo
1: you're now listening to PMN kiribas
0: arakatay na peran tipitipi kimera tete apun kinakira ono po ngay kayara teyo turo natikira ka rita tawa kaya ina yare-ire. Irang ni kakawa ki pokona riya ki nanasim matakin takatei o terapeha ang diya dani kiripes in mua mendemuinga. Uke uke riya o ponoria paya teya ki na ki onika kowa ki paya kora-kora pokanan terapeha ang tete ni ponnoi nam tete on tete riki tapia uwa.
2: Bukin tira pa kona tapara-para na kais mua meana sa riri yamatei. E kakawa ki pokona karikia amrita ki o ni kikina emuan tete meru meana sa riri yamatei. O kona-kona ni korawanin taya muntawekwa. Kana-kona-kona na naya matei men na yare-ire Tak itu par, kerjanya temerina wariri ki. Sisirah kini anak sariri yang betai. Pa ewara anak kiki yakin sariri. Nungora anak payung di sariri ane pa. Terati yang unik pupu kini kauim. Kuna koroi ya pupu kan dan sariri. Awan anak kiki yakin esem sariri. Ada kuna koroi yang nonu mengam. Tepai ya kakak awak ibat terperangai rakaro. Senapu kian asiran dan sariri nonu mengar.

0: Pagpayaka ko kura idarikin na kuro na nun amiyang o am kandaning mararikin tereirei. Takataka menasim o meruruakin abunganan katiyan tayan kouru. Mekantaninga ay ka ariyan korobukiya. Totayan kouru ay ka na korobukina. Titaya vea kwa kentitay ayananaw. Payakina na yapon na ko naritangiriya o ankonan koroyanasim. Taymaning arirang nikakawag pa na yeto kouru ay koroya amutu.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kupasindaba New Zealand on niya ibukin ng pauto ka timetwa na kong narakongora.
0: Kuna meron sa songra ng kongra yung PMN Kiribati hindi taya yung kanyo ay si kan siya man kami isipa man kami to one of the video clips that is katoka yon ara story yon PMN Kiribati ay yung kanyo di kang apun irikirike meti tesin toto koke kani ti video are si share kang apun rongrong ti tani mena usu aki and what they going through ke with na ya with nasiyari yaki tau san rapataya o yera pa yaka kawa ki tesin toto ipuki o ipukin nasiyari ke iro yaka into community iro ya aya usu aku kan tanya ke bayar sendiri kita tahu mungkin video an, ini nara story an, no ane mangan pun, sini mangan pun share an nara post, ba kemangan pun mangan aku ni mesti tahu ya iki, di short story an, oh ane mangan pun share nak kiri, ni nanon di the week ini yang, si sini aku kat terain ini discussion ini begini, di meroro an di tesin tu tahu ke, amai si aki abonia iya iya, nanon raramai Ramaya ibukin di desin tu toko, pada ya kita roy ya kita pun bekerari ke yang kau, aje atau pada hari desin tu toko ke, yang angkane si memetakon di video ayo ke ibukin na iron nana te usu ayo tane mena usu, nasi hari kane pun ya kita tausan rapatana. Ya kami ni kira orang ti cara kayu mengkewarai rekeke, enang kakawak ayu ti kan hari kan cara kita ti ayu kan apa pun yang cara kita tuan oh enang kakawak beri enang kakaya kaya oh enang kakawak ti ayu oh ya kau nanti mangan aku tu nara kira orang apa pun ke, yang mangan aku miss the video ayu enang pun tu kan nara pe nara Facebook page PMN Kiribas oh kan kamnoria kana kamnoria kama mga pun share my thoughts drami yang oya ge drami na makini ay kanga sa gibati takon tera de to kan de video ayo ke tengami ari to kamaki ka huwa to te tesin to to ke suena pe miya o me esna senaria in open minded o senagi kakaun tayo kanti the boss ayo kito sa nakaunuan ni kame kawa kito sharing kito ti bobo kyo ti boga niya ngon tayo kayo ngay puniro personally inang kawawa days punya isa kay sa punpen ng tatani ay nisin na kaya ike o sa takakawa kina ngay puniro ke awiyang ngay puniro o tirana kiri erakoy ko erirom ke kanoko kan siya na bam cheni tirana kakawa kin de sa iyo irom ke tirana kakawa kin de sin totoko irom ke tong ko yari to ya ko botaw me miya o kana ye na bam sharing nga nga kita kanga sinang busmaya na bam nungarari amiya o ke ori kin kami yari kam nora de video ayo inang open discussion sinang busmaya de tinan calls na konti weekend aroko ke anarambar ya ke wanunga ake ni mewa tenunga to wana kam konan tarbo niya na konti weekend aroko ke sinang au katerai niya o kana kam kan siya na pwede na ko iran nara messenger inang wukin ako yung ikam ng pusmaya ki siya mi thoughts mi feelings ki mi namikin na mi tira na mi kawai kaya ki ngayari sina pwede ni karigipayo sina pwede ni buka niya nga sina po siya ki iya ki to sina kairoro ko kuna kairoro ki pato ko na sina ki ako nera me inang kakawa kita sharing may kanakupan kan kami ya ki kam kan natari ki rongon tinan isin toto ko ki kam ko na nakon info .health.nz/forward/ tani o kamang ko na nora rin kiti iti video bukin tani me anawso nara Facebook page PMN Oh, ngay ka yaro ro ko tayo takay no mga taki tayo nara language week ko ngay ro inang kan na ko na Venice iso ay rike iso bugan de the winter get the flu shot o inang kan na ko na Ven karike iso ban na ko na na kami ano iya naki na na ko na kawariya kito naki na kais po mga ngay iya o rike ibon naki anang kakairo ta kin tiyara ke anang aya ki tausan rapataya ki pa kanaro na pato inako ilarike ya mga to yakari na nandikin Jawara ke bari, ya kita orang rapat tahun bus Maya jawara ke hari bari, ya kita tuh kuat ki, ya kita akhir tahunan akhir tu tahun tu tuh hari esan bus Maya pa enak tuh kuat jawara ke hari meri, ya kali nenek penro iru anang kawan aki nak waria kita orang ya jawara ke roya ki anang hari anang kakai rota kini ya kita teri ke kawari ke, aikan anu kawan kita nenek ke kita teri kawari ke, anang kainan nenek pen jawara ngai yang aki, awi yang ngai ya, anang tuh kuatin tak kainan amat tadi. Language week or no pun pen po me ama te kana ng mais ke bari no pun the celebration yon taurang oh I get a kain taurang host the independence the celebration ke bukin the the whole New Zealand or Kiribati community ng yari in na taurawa ina pe payongan sa kasi bukiu pa ibun bukia o community ya usu or ara una pe oh ay family ina pe panaki ina pe ara kakairo ta kina pe nti takang ngari kaya nang dapat ara young family ini kiri pas gie ngayari inangkan katawrawa ini pa ngayari the weekend aro kayo coming up yesan bukin na au rare au vaccine au flu shot pan naisinak o inang kakatungan na pa yarare yesan na pa nakakuray isiw ngay at tinan the COVID ke pero ipunta pa na pa nabos the COVID naro na riyapunta tatay kinak yo at timisira na pa ke wako na natay pa ye kanari ke ngayari e pa ninesan kuro isiw ngay timisira te isin toto o iyang kamiri kamtapi iyang nako karikia meroromi mamiu amito kita, I mean nurse ke, apa ni dapat kan? Karena kami kini rana re, karena aku tu tay romi to, yai takangan anti teten ni matang ke, to ibu kimi kami kara ke to, kami iri ke ki to, kami kini nang kama nang ta iri ke romi te meme kami pun kan teten ni kiri best ke, yai ne pera nurses, ne ki arah to kita sini kiri best, yai ne pera association, kau kena ne pera reach out nako ya, ke kami kena ni tak nako Pero pasikat na may nebe mga kami mga iya. Paano kaya kayo na, Mrs. Siraki, bukin tays. Ang inang kakawag, ito ipupogi kayo. Orike po nga rakain kiribas. Sabon ko na, mga po nipupogi, meron na rangay. Aritay, meme. Kano ko to, bako meme, nako nam tokita. Aritay, to, di metang kipun kayo na, patapya, wanang tauro ay nebe. Ara tokita ni kiribas, ara nurses ni kiribas, ay ka, apo nang qualified kayo, a registered nebe, New Zealand ni kay, apo nang, arinanon, jenan rari, jenan trainings, O baker adik, ibukin kerjaan naya biaya apa? Puka kini yang aku community si ayora kiki yang ayari. Tapi meme reach out, karena kan meme iru ya. Kau konan send message nak kira pas nak tu main kami yang ayah. Kau konan ni bahasa nama message pas nak kerja apa kangati tete. Tapi meruru yang ayah. Ibukin karawan nama mi, ibukin dikit kami tata nak kau mi. Ba. Kana tirana mi yang okay bukan tiada tesis itu toh, ngai ya, ewar tu song orang okay, share mi thoughts, reach out na kau ira, ada Facebook page ada tata urai, PMN kiri pes, message ni lah kana kame ni okay toh kame arake, inang muka ada Facebook page ane na kau mi, ngai ya deh, tei orang okay, confidential tei mana iyo kana kau tanggir apa kau kan stay anonymous, ibukin nama sesiapa okay. Ngayari, iyang. Sina kayo ni karagin pay, ngayara, ni kapay ni kayo, bukin giribas na yabanin, ibon bukira ngayara, giribas na ibubok, ibukira ngayara, kain tipe-tipe, yon tebe yu, ayano, sira na sabanin po. O katoy, may kayari, yakangay niya na koyim, we can't wait to talk mangi, sinang kukuray ni meroro mangi, sinang ingay nga nakon nara meroro mangi, nakon the weekend, aroko, sinakaw karanay niyo, na mina, amikong rayo, piyamin giribas, tari, akya, wanunga, akya, akya, Akia, akia, akia. Mia wa tenua to wana men a te kota i min te buina rika ki ke si i bukin nara me roro i bukin te te sa ki si yane sa sene ben karoa ka karoa i ara me roro me ara doctors nurses ke i bukin te isin te toko kong konane ben na konara Facebook page ni mea ngapun ka kakari ke ongo mi yei ni mea ngapun kakamai yei a mi yei ngo yei ba e kakawa ki buki mi mea musu ke toa pun kakawa ki buki m ke toa pun kakawa ki nako ya roro am ke ka ngari ke kakari ke a mi yei ngayari tsakati ki roi ko mua te te saongra te tairi ka iyo arakandani nga vena ko roi am muike na iyo ke okurangi ni miyaru rung roi o arakandani nga nape pa kukame no komente te mai toro toro o ngko yari ko ngra me isi nanu ko yake nape ta kanga reach out nape na ko ira o isa nga nuko nape rateka nga tiki roi sepe na muan kato kare pao nga pene ke tatapi meni ira nako te meauri te roi o te tapo mua Nanun te tairi ke iyo anu pun nanun narapongi ni ka peni. Arabi au te meauri riki. Te rai.
1: PMN Kiribati.

0: Alofa, talofa lava. Fafatai, wigin noram, nahonamika, rayo PM, and kiribes, a kapabangaki, and the Pacific Media Network. Gamia kikamora, nahonamika, rayo, kampesenda by Ronakira, onkoyere, mangarikam, tainangatangam, nongrai, radikir, and tarikayo, korapanapakaiko, korineira, bamsa, kameroro, okay, amsa, woe going around the tarikayo, nipanan kiribes, yon, nusiran nayo. Tengka ye pun tata bawa tu minis ke ya buat jawa tapi mahu bawa saru kono kan pungin tepung ayo the weekend ayo ke sedang kakai tau men kakrapa rapakat men nara rata bawa ayo ibu kin rona kiran te tayri kayo ito ko bakam pun pena tayari te te week ayo erung aki weekend te te Samoa again, the Samoan Language Week. Waiaso ole ngangana Samoa. The aristats na kige mo amen di tapes. Tinubi matawana ni May ni karuwa di bong ayo are yakainak. Tokon bong ono wansun ngayarin titay ayo mo o si kan join up at the celebrations yon nam kongor ayo piyumin kiribes and celebrate our brothers and our sisters amen di the Samoan community ke to celebrate them yon nam kongor ayo kay punna ya week the week ayo ke ngayari sina anganepera arakarin erinin ke tapon arai roro na koya kain tiya pe yu tamo ke samo kai pun yai ne pe dikere kera ni ngara kain ki dipes me tiya pe yu ke I don't know the full story me I've heard some yes and no ye dikere ken tamo me ki dipes to ko bakam bon ngone ne ngware ni kimwa we ke kanga ani I don't know ruring aron de kere ken ki dipes me tamu tepe tamu ngayere ngko yere ko tate rorong ayu ya kana ko kan she please get in touch de ta ki mang ayra sira ko gore ngan nora ri ki kai ngaira kai ngir pe ki ya ki to na ki abu ngi ya ki yon nu sira ni ki ya ka vaira ki yon nu sira me to ye ki ne pere ki o ngo yen de jong ra yu ki yo to ba ta wa de na ta ye to abu ben na ta ye me ro me ngi na ni ki sina pus maya am merorong ko yare ko kata te rorong ayu arun ro ire kire ken tamo me kirifes ayang ay kaita nan ko na gesa san din ni mo para ara celebrations nebe in honor of the Samoa Language Week and it runs throughout this week sinang kakaitaw pa ire kine be aratay learn some words away kaya rin na siya na pe inano namtay ayo meng kami yon nami kong rayo PMN kiripes and I hope ito ko na pa po ng pes na ang kiyongom ke kana ko kan siya na pe ya kana ko to ko pa po ng pronunciations kaya tayo na pe sinakita wat tayo ke away kaya din ang song sa kiyasan din ay kana ito ko na pa po ng mera kaya eka nga meme tinanong menti ya pe yu kana ko kan siya na pa pas na mga play ya bu sigo era bona que sen me te yoga sen me ki ayer ya away kai te pego con que sa san dine none of the Samoa language
1: PMN Kiribati.

0: lekin ne nebe desara pe ka ubukin kamata pa yan tio na pe e Chris Brandolino pa El Nino en karawa ta kamata pa meta ka kha e pa tera aron na naur pa tipita ke ai ai na reken kana e kwasi ibukin tio ta panin tikin ko ye men awaro ka ake meau si ngaiya iponiro iroya ndererewa Oia sanei tala leo Malie Philomena Loheni ni nangana ki te metera at the member of New Zealand Order Merit ibukin anatare na at sa karo kun kai oi chu chu ibukin karo pai ona kon ana community ne ye bon isupi me ono wana dedikini me au oi e kate ana business at the mena designs in anon uatanga awowa mena sena aini aika amen Ana brand ne bon do wana me bon de brand elang ini ginaki iro ya hain de bete beke o ya sa ni ra de cause by yon bc seben o canada me united states of america etegina do nai ne yo pat to kan ka ye e bon de ke o na go men ai ga ga ma khuri ne bena sina ai ni ai ga men nai kai o etegina de salvation army Patabo nkarike paene namarake ke food banks ngai yon kawaiya nika kaina ki nkana epeni temane ni puoka mende tautea na kondeririki ena roho. Esan sana ki temane ni puoka na koya tapo ikai e ena kon wanua temerian te tara e bugin spakin paene namarake na koya naki akaina noi. E teakina desa tararua ke temena sai bugin anataban nika wakini paene Namarake aikai the Salvation Army and Sonia Cameron patapon naron naikai akaina no de puoka paenaki tokitoki pa ongan naki rotaki awanaki nebe rotaki naki akaina no de popoka yo. Nana teaka te minita mente social development e Louise Upston o e teaki na pa erang tau takataumani ay anganaki ibukin aya siko-siko. Oh yes, ini kapuraka kikin katoka kimua aya accounts na ya bank ite nimen o meta ita mo ang kai e pon tabi te pota kini brace men korawa na kakai yo ande siri siri areri ki I Vietnam e ripo sin na te bepa e ripo sin na te bepa e te samo observa pa te central bank ngai e katoka e katoki mo kakamakuri na kon ya accounts na kon tini te men na kain New Zealand The men na kaino Australia o America, aki ai reke reke me te keise ai. The men na dita amua e Joseph va, e te aki na pa, the men na na pe ngai a kain te kakasi a repua yei meaun, the men na te sakairirin te keang e the Coconut Cartel, e Lorenzo Lemalu, to via I Ho Chi Minh, si ti wawa te wiki nako. Yes, I never got the men at the time were as Steve Tofa. Bangay never the men around the way needed for one to work. Yes, I'm going to botak in a British man, Katoki, Kamahuri, Mea Kakumiokumi, Nakon Aya Bank account, Tan Bukina Kai Kai, the Wiki Anako. Etakin na diminitan de botak in the day by etapin kainuaki karawan o katokan tayan sola panels na konde day ay kanime bubwa may siya rinanon tenua teririk. Esa te tautekan na nga tinipi temirian de tara ibukin ta kataumani ibukin tayan panels ay kai. Etakin na Erika Stanford pa atapin kai taan makuri ni monopaiya mua rey akiarangin kainano ariki te bubuki ay. Ito roangai the Prime Minister may doroma ni mga kapuwa anareita gi may Australia imin ay meroro. Ari ako roi gi the Prime Minister may Australia ay Anthony Albanese I Canberra. Iri po si na ABC Pacific pa Matthew Wari yasang kain ka roi anaporo roi may anakain ni Pairi may Australia o ni mga rinanon anaporo roi ari ako roi mesay ng kwa. Ikarawa anamon ni Vies Prime Minister Wari na kunusiran roko na Yoklan the weekend anak. Awara sa ang rawan ni Muam News ay yasan katawrawa ki the weekend na yo ibukin nung ram na kun nam kong rayo PMN kiribes korapan nung ram o natikiroy am tayri kayo.
1: 531 PI now on iHeartRadio.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kona mara just ang ranta daya yung mga naron kung do weather forecast. Ibukin ng mga ram na kung namkong rayo PMN Kiribati. Naroon na rayo kung tatanay yayay o sinatara aratabo ayo ay Aotearoa New Zealand mente North Island rurikaki na kundi South Island. Imin nani o sinatara ay pera pesentang iragirora ay Kiribati de Boboto. Tarakin kan naratapa yu Aotearoa New Zealand o tarakin di North Islands kitiono ni Miang. O kanimakinakin kan ni tapo kaitaya pa yei takakarau dapo tapewa o ipun iria nanepe me whangarei tamaki makaurau Auckland narakawa yu Hamilton, Taupo o Wellington. Kanin tapo ay ka tauranga Rotorua, Gisborne, Menapia, or Palmerston North, kind of making a kin tapa ikana by ye, deroye, nidiana, kime, the one ang nang. Onon gani, tionon gani, New Plymouth, kind of making a kiba, ye, tekaharau ye. O sina, rurigakin kanin, on the South Islands, or tarakin, the taidike yu, and kanin Nelson, the daya yu, kind of making a kiba, ye, te, deroye, nidiana, kime, tekaharau tutan, and tapa tepewa. O iponidiana never me, plenem, Timaru, Dunedin. Kani Christchurch in the day to get you, Kanamakinaki ba yei de Royai Nidianaki met the one ang o I pon Jaron and Epeme, Queenstown. In Makahongana, Kanamakinaki the day to get you ba yei de Kakarau yei. O sana nakon kani Kiribati dragging gun in the day to get you, Makin putari, Merakea Bayang, Tarawa. Memayana akan makin lagi bayai di wanang nang yai ni dia nak kita kakarau tapi tak entah apa ikan ni oh ipun ni dia nene pe me Korea aranuka apa me anu nous tapi tu gua Peru nu kunau oh ipun nono tua tapi nene merre panah pe angkanya tu tadi kayu pun ni yai nene ti tu wanang nang yai ni dia nak kita ti kakarau tu utan entah apa tapi gua ikan ni ion panah pe Washington kan ente tadi kayu kan mereka nak kena bepa yai ti wanang nang ni ni dia nak kime ti mes buru-buru ni kakarau ti tapuane me iria na nepe me Fanning Island Christmas kan ni pun jaro na nepe kanten kan ente tadi kayu kan mereka nak ki pa yai ti roa yai awal tu song orang wane am weather forecast tawan kan wan tepung ari asan degi nanun bay nam kong orang yo PMN Kiribati ay pukin ng oram ti tayri kayo. Kura pa ng oram, ay pun ti teka ni Roro na koymi, tararuay merong imi ng kami ni kapani. Rigi, ng kami ang kami ng ti tapo ay may turuturo ke, ng kami kain usira na pun kami ang kami ng oram ang tapo ay ka yay ti may turo yay. O tayo mamani nga nabang kami ang ki yay ti deriringan na mita po ki ikia deriringan na mita po minta kabubwe tararuay na ba ang kami minti orakin deriringan ke ang kami ya ki kami yung wati tipus-pusi na nun takaway tararuay na mi safety na nun takaway o mi mauri mi na ba na nun merap ang kami ya ki kam tatangira takan na ano kung ang kabungan na merap wage diaka wage tuwa wage terari kiki ngayari punti teka ni roro tararuay na mauri mi tapo ke kam Penny ni mana hiay. Aratataro ba enate ime tua di di merurung na koi min dada mening kami na ipunirian na me mi usu ena roro anin kami tamerari karawa dawa ake kam na koi hiay. Tikirai yung rami na mi kong rayo piya min Kiribati na di ime tua karo koi bupu aratay.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pontinga te ka Māori o te katikerai nagoia. Kora ki ake aspara ya te kene pung te weekend yo. O te nono nabe te weekend. Pon te ka katikerai men panani ki te pasi ni bukin nami. Toka ni kai ka ma eva kati mani kari o nari ki nami koron to o nari ki nami diriki. O ai pon nami pe uare te Māori te roi. Oh, te tapu mo. Oh, tukunang kane yung kane. Aris, nakana kono kami.

Tahamori, a person of whom the song ora, ta lo fa lawa nam gong rayo PM in good person. Like I promised, onke yangari, begin the celebration the Samoa language week again. Wayaso ole langangana Samoa, ari rungaki in the week ayo, oi, e ron kainakin ante, konopong ayo, ono one soon, oi, sinang kan, dektake meng kami. And dana rin siya dinan tapewa dinan someone words ay ka ito ba kukupan ko na yung kakapungan na yung workplace ke nam tapo ng mga kuri tapo kaya ko na kuya in kipon na kuya kanakupan guys po meroram at ita mo ke takamaw rin kan na kangay talofa talofa lawa ke ane ko konan neuri kara ke kanakukan kamaw rin naman ng apong o yakangang ko Tayao manuia. Tayao manuia. Ke, ke kokonan kangai. Greetings ke. Takamaurin a good health to you ke te. Takamaurin a koim. Kokonan kangai malo le soifua. Kanako kan sisirakina rom. Rom ba yu wara kokonan kangai. Oa mai oe. Oa mai oe. Kanako po me anime. Kokon kina, kokon na tara na. Konakanga. Kukangai. Oai lo suafa. Oai lo suafa. Kana kunang kuna karaparapa ke kukunan kangai. Fafetai. Tayoaka. Famolemole. Famolemole. Kana kukapu ke kukan kangai. Tikiroi ampong. Kuna kanga. Manuia leaso. Manuia leaso. Kuna kapu ongkoy kanga. Tofa. Tofa ke ke tofa soifua. Tikiraya mi tairiki. Manuia lea fiafi. Manuia lea fiafi. Metauring ang kane kokonane kangai chulau. Chulau ke kabarate pori. Malie. Kokonane penangai. Fa malie atu ke fa malulu atu. I wanted to song ora. Kangaya manang dawa to ngong din tita yayo ge. Angge da kan ge nimen kanga de beyang senari sari ge. Ngko yare ko kan kota ram ko kangai. Olo ingoa o ako te ke naram. Olo ingoa o nakagin ngai konan kangai. Olo ingoa o tatoni. O kan ko kan ta ya pa. Kainya Tiap meter kau boleh mengajar kita angkut. Terorong kau boleh mengajar tetapi ini ini kan nanti apa kain ni ya? Ngokonan kangai. Ofia ete sauai. Ofia ete sauai. Angko ini koi koi geng koi de neawa kau konan kangai. Oh dia sau mai awat. Kwa tong aran na pem. O te sao mai, ako tong aran na pem. Ke, ang kwe kano kukan na tayo pem. Makuri ya, tiyo amatar kakais po mga ngaya. Kukunan ka ngay. O fea ete fay nga luwenga ay. O fea ete fay nga luwenga ngay ay. Ang kwe, kukunan ka ngay. O te fay nga luwenga ay. Nakakini ngay. O te fay nga luwenga ay PMN. Ay, wala. O kano ko na kasi sa lagi na ba ko wala eh ni yeri ti ni koi koi ko kasi sa lagi kaya te na wala kaya ko kasi sa lagi na ni koi koi pa yung wala wala may oye ke o kano to atay na ini ko kano kano ko am kibeno ko yatay na ini kaya na kaya o may olua eh o kano yanang may siri ke o kano kanga o may oto ang kaya ni koi koi e kanga kano kanga yaning merurong kurapa konan kanga olea o te manuia fafetai waramwa ke yarang mani o senari sinangwa rege ge yak dotongi nanora kente te te zamwa ke be sina celebrate ma te ranari te language zamwa ngai sina senari sinakori kano kan ke no kan nigiri nikui koin kanga tarponi ai vile mai ke valau mai kano kan zambi asan na marek to kor kon to bota ko o yarari ko kan songa tio metari ro kan to nem bota ke ke to e bota ko yar kon ani de men ro kon no kon nem bota ko ko sang ko san na marek to mi marek ke ko san na marek yo wa ai Ua, ai,
what is a song? Ra? He to mo pa mine ya os kapira ge. Os aramin tsamwa. Anke de kan mer nga nga me ye nga I hope o kan dan nga baire ke ongom de be wan de den da mo ki yan de na te to kono bona nga kapu nga nan ni ka kan ko ye yan ke. Anke e nga ra katigro ai na ko ya ma manera atari ran tsamwa. Ai to babon mais ai ka ye ye iteran tsamwa ye ye iteran ni mena ke ye ye ye ye na kon ta mo nga ye re sabon celebrate nam ko ngora yo pm ni gibes banan gibes me yonu sira na yo men narta vo e manukau tama ke makaurau Auckland New Zealand. Today, I use na kanokoi mo tapo tana nuko na kesa sa nene nene to continue to celebrate the Samoa Language Week in the day.

0: Kiribati.
1: PM men Kiribati waya kina kana kwante kana bana entiara monte tamaro. Kana koka ko wa pe uru ka kiswan de makuri. Otangi den kar kwam tang tang. Rita ki ma PM men on the number. Ake wan wa ke ke is wono watenua. Tenua awawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kobun kona ara pandita ki ma the Broadcasting Standards Authority. The number. Ake wan wa ke ke tenua onowa onowa. Rai wa onowa. Ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni kar kwa ki te tang tang. Wabi te pong men te tai ari kana kwa
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.
3: Oh, kamne Maori, kamne Maori. Niri ana ki me ara ingana hoi mkoe te songra. Ai, wo me apui ke kai ponro roko tainte ya mai torote. An te nuka nuka nga yo. Te pe o te minis me kai yo apu te ato wana te ato wana sa nema ko ka te news na hoi. Ibu ki nunga ram nam kongra yo panani ki ribes me inu siran. Me ngia nani o ibu ki te language wiki ki ngane ki ai sira wari ki te wiki. O sa toka rane ara language wiki. Me ibu ki te tim mo ake sa na share na hoi mi te tim sa na spa na hoi mi te tim e kangai. Strive diligently to fulfill obligations and excel in our Kiribati identity. Strive diligently to fulfill obligations and excel in our Kiribati identity. A Kiribati ngani nbon noin naratete karina tiang tauroi na konte muiyoko o kapura tikiara ni Kiribati. Karina tiang tauroi na konte muiyoko o kapura tikiara ni Kiribati. E wara erike romante songora ingen nane wa yomato te kuna sinaroa na koe kei mai ne apopo te awata wana te reke mei Kiribati.

Kone mea rite saongra, nam kongra e yo, PMN Kiribas, me Manukau, Auckland, New Zealand. On today e yo, aikai am news, are asan kata urawa ki, men nararu ni karakir honoko, ni banani Kiribas e yo. Oh yes, and dagin na to sa pagkau ni pipitakin kanwan pong ay L Nino ba? E na yai pipitakin na kontawan kanwan pong taira kay kay dahin takapopwe ba? E na kira kay kurakurantiang o ni pirira kay di kita kapopwe. Dagin na nape to sa pagkau ibukin kami tapayan tiyan nape ay Chris Brandolino ba? L Nino e na karawat kami tapay metakakay pa tira aron na naurupay tipitake ay na rikin kana e kasi ipugin tiyo tapanin rikin na kuya men awaro ka a kaya meaw si ngaya iponirao iroya ndirereo. O yasa ni Talaleo Malie Filomena Loheni ni nanganagi te metira at the Member of New Zealand Order Merit ibukin anatare na at the sakarao kunkai o i chuchu ibukin karapai o nakon anakomunichi. Ne ye bon isipi mea ono wana ridiki ni mea o e kate ana business at the Mena Designs ina non uatanga a wawa mena sena aine aika amen. Ana brand na ibon to wana may pagon the brand alang ini ginaki iro yahan tipe tipe ko ayasa niira de kasi pa yon BC sa pan o Canada may United States of America. Ite agi na dunay niya yo pa to kan ka yai ibon de ko ayana ko men ayakakamahuri na benasina ayni ay kamen na ikai. O ite agi na the Salvation Army patapo karike paene namarake ke food banks ngai yon kawaya nika kaina ke ngana pene te mane ni puoka mende tau teaka na kondeririki e na roho. Esan sana ki te mane ni puoka na koya tapo e kai e na kon wanua te mirian te tara e bugen spakin paene namarake na koya naake a kaina noi. E te agina de satararua ke te mena sa e bugen anataban nika wakini paene namarake aikai the Salvation Army and Sonia Cameron patapon naron na ikai akay na no de buoka pa na ki toki toki pa ang an na ki rota ki awa na ki ne ba rota ki na ki akay na no de buoka.

0: Nana tega te mene tamen te social development Louise Upston o ai tega kina pa erang tau taka taumani ai anganaki ibukin aya siko siko. Oh yes, and kaproaka kikin katoka ki mua aya accounts na ye bank tenimen o mata ita mo ang kai e pon tabi te pota kini policemen korawa na kakai yo an de siri siri are eriki i Vietnam. Eri posin na debeba. Eri posin na debeba at the Samo Observer pa tek central bank ngai e katoki mua kakamakuri na kona ya accounts na kontini temen na kain New Zealand. The men that in Australia or America, I regere met the case. The men that did Samoa at Joseph Va, Edagina Ba. The men that Napangaya kind of Kakasi, Arepoye Mount, the men that is a Haiti in the gang at the Coconut Cartel, at Lorenzo Lemalu, Tovia Iho Chi Min, CG, what the week in now. Yes, I never got at the men that did Samoa at Steve Tofa, Bangaya never the men around the way needed. Yes, angkai te bota kini Brisbane katoki kakamakuri me kakumiokumi na kon aya bank account tan bukina kai kai the wiki enako. Ete akin na te bota kini deirei pai etap yang kai ni waki karawan o katokan tayan solar panels na kon deirei aika ni mabubuwa mai siya rinanon tenua teririki. Esa te tau te akan nga tine pi te mirian te tara e bukin ta katau mani e bukin ta yan piano sai kai. E te akin na Erica Stanford pa atapen kai tana makuri ni mwana pa iya amua rei rei a ki arangin kai nano ariki te popo ki e. E tau roan kai the Prime Minister mei toroma ni mea ngaka poa ana reita ki mea Australia I mean na ye meroro. Ari ako roi ya mea the Prime Minister mei Australia e Anthony Albanese I Canberra. Iribos in ABC Pacific by Matthew Wari, yesang kaini karoi, anaporo roi, mena kaini beiri me Australia, oni mga rinanun anaporo roi, eri koroi, mesainan kwa. Ikarawa anamon ni VS Prime Minister Wari, nakonusiran rokona Yorkland, the weekend anak. Awara ti songra wan ne muam news ari asan ka tawra wa ki the weekend ayo ibu ken no ngram na kunam ka ngra ayo pmn ki bes kora ban ngram o na ti kroi am tairi ke ayo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Kuna meru te sangara nda dai yo mo anoro ni kun te weather forecast. I bukin ngongram na kun nam kong rayo PMN Kiribati. Narun nare yo kuta tana yei o sena tara aratabo ayo e o te aroa New Zealand men te North Island ruarika ki na kun te South Island. I min nani o sena tara apera e pesen tangira ki roura e Kiribati te bopato. Tarakin kan naratapa yu e Aotearoa New Zealand o tarakin te North Islands ki te ono ni miang. O e kanimekina kin kan ni te tapu e kaitaia pa iei te kakarau dapo te peua o e ipun iria nenepe me Whangarei, Tamaki Makaurau, Auckland, Narakawa yu, Hamilton, Taupo o Wellington. Kanin tapu aika Tauranga, Rotorua, Kisben, Menepia, or Palmerston North, kana makina kin tapa ikana pa yei te roi yei niriana ki me te wanang nang. Onon kani, te onon kani New Plymouth, e kana makina ki pa yei te kakarau yei. O sina ruri kakin kani na kunta South Islands, o tarakin te tairi ke yu ng kani Nelson, te tai a yu kana makina ki pa yei te te roi yei niriana ki me te kakarau tautan an tapu te peua. O ipo niriana nebe me Blenheim, Timaru, Dunedin. Ang kani Christchurch in the daire kai yu, kani makina ki pa yei te roi yei niriana ki me te wanang nang o ipo njerona nebe me Queenstown. Inime kako ang kani makina ki te daire kai yu pa yei te kakarau yei. O sana nakon kani kiripes o ntaraking kani ntitairi kayo makin putaritari merakei ya peyang tarawa memayana kan makina ki ba yei te wanang nang yei ni diana ki meta kakarau tapi tayo ntapu ikani o ipo ni diana nepe me kuria aranuka ape me anunous tapi towea peru nukonau awai pon nonotoa tamena merre. Pana pe angkanya te tairi kayo pon iai ne peti te wanang nang iai ni riana ki meti kakarau toutan ang tapo tape wai kane iyon pana pe Washington kane te tairi kayo kane me kina kine pe pa iai te wanang nang iai ni riana ki meti mes puru ni kakarau te tapuane me iriana nepe me Fanning Island Christmas ngane bontiaro na nepe o kantan ngane te tairi kai yohan me kinaki pa yei te roa yei awara te songora wane am weather forecast tawan kanwan te pong are asante gei nanun bei nam kong ngora yo PMN kiribas ai puki nungo ngora am te tairi kai yo korapan nungo ngora am ai pon te tehani roro na koimi Tararuai merungi min kami ni kapani. Rigi kami yang kami nanti tapo eh mai turu turu ke kami kain usiran. Apun kami yang kami mengora men tapo ika yaitu mai turu yai. Ote mama dengan apa kami yang ke yaitu di teri dengan kami tapo ke ikia teri dengan kami tapo minta kabupu. Tararuai ni apa kami menti orang kini teri dengan ke kami yang ke kami yang wati tepus-pus ni nanun takawai tararuai ni safety nanun takaram de takawai kami mauri mi ni apa nanun merah bang kami yang ke kam tatangir takan nana kon an kapungan a merah wake dia kawa gitu wau wake terari kiki ngayari pun tu tekan ira ora tararuai yang mauri mi tapo ke kam pene ni mena hiyai. Ara tataro ba ena te mea tua te te merurung na koi mi tata meni ka mi na puniri ana mea mi usu ena roro ane ka mi tamarari karawa dawa a kia kam na koi hiyai. Tiki roi yung rami na mi kong rayo pia meni kiribas na te mea tua nikarokoe bupu aratai.

0: Meori meori tu sangra ora pun tebe wata tebe wata miniski a corona kini pe sinema corona conte meroro mera un mane eri neri pesca tomo ayo bugin neri ana kete te giri besi tau pa hambota tane ye ye a sinan ga hai tau pa erari sinema corona ma gogat meroro ayo na gem de giri bes ayo ibugin kanuari ana kete te giri bes a ka gaurin ga kira ke ara katei Arora ni kiribas me ara katei aska kara para papa ton mane yu enang dawata kanwan wana kening dawata kanwan na pa na bai ni eh enang enang ko ko rein sibaya na ko na ko ira tena tena sin kiribas tororo eta pende kira ke basna ki man ngara ara katei meri kiera ni kiribas yo anu sira no ponta pa ke sina ko ye aska kai tau pa ko na ande ki ara recording sai kai pmn kiribas o sinang ko rein mangas pa ye na ko im nanan te tai ri ke yu Ibukin kau akan naruroring, kau akan sepangaran kiri besi ke? Yang enam kau rayu PMN kiri besi.
1: You're now listening to PMN Kiribas.

0: Tiri nalun tikirayang. Ata kain ka mel no kakangay. Pakangay yaron, iramu na metan tay. O ina binubino. Ata nan na papa ya ikarawagin sumuwa kinoy. Bayara ipon di banana. O tiri banana ipon tira pakaw. O inanon na pan meaw na pa tigiribas. Karika meaw na may inanon na pan ipakwa. Ata ikanon in marawa. Akan wani marawang kan dia kawa ayare eo atira pakau nda kawa iru ya arai kawai tani kapara tani kare kare tani kapipes tani kasiki tani roa anang kan kanwan napa tikira pike ma eka pungwanaki angina inanun napa ni pakua atira bukin ang kaya na ngana sposi dapat kau wai katinung wai kai yang anti gripes iponi yo an la pena de poi ya te mauri te rai a te tapo mo ya ki poveti ya ki kaina no a ya ki taka gana mene ima ya pena pa era pa kauni kare ke me una ima imara era pa kau kare ke me una yo an tepa a kaira ki me dana tara tara mene poi ni karo nana nana pa kauni poro kan nanti saya ibu kincir angkai si nandangin kau kau kau ceri dia yo si nak kau kau ceri dia yo buat kangai cerita entah ye kai si nora tapi nanti kai ke si nora mangana mesaki no saki nora ana original saki nora wakawena ya dan kan si nori tapi kau wai kamai si nak kena na mainan no pakangan kos angkara kuata upera ken tuaka ada tuaka wena aku kula nora rapata na nikapel. Ah, tira paka wanyan kanya na angani ko. Tina no kura kura. Ah, tinong rapa. Niko aki ko na kong naripondi kiam ni kwa wa ko na kompea. Marun tira paka unimeta nga kwa mena ilalona. Ah, na angani ko ni katimetwa. Arum, turunupay. Aho, tiroy. Ah, titapo mo. Kanya sinatara ati itiran mangan apo ngana ya pa ya kan tina kabaramo kanon tikira yang eta kan kamen de kan kamen pun tina pako wa ya itinan ye usu wa kangana ki a tina pako wa ne pun dara na pako men ti tiran tamni ada sangana ki mai ri ya dinne ana ri au au tina pako sebab yang mereka ngasih nori yang tak ekai, pada rorong tunggaru, kaya bias, ayah kaita dan mempahai yang kakayan jenang terpakau. Wah, ikan nga aruna, yon apa, ika apa cera. Ma, ada kangangan cita ya yu, wah, sekatnya yang dah merebeya. Ma, angina, ya buah, ayah akhirnya kina nunipaida. Oh, sinapu busi na ko yaturo ang orang kay narate kang kay pa ayang anin kami ayo. Sa kinano na pang kay pun dapat na ni kapen. Na makorona. May si yang ani na to ko wari ya na pero na tira pa ko. Ay na ko siya na kunti an na. O siya kiti amel amel tan na kakangay na poponiya ya origin. Ni kariya na pen ka puwana ka na principles. Pa akamende ka na pero. Metira bukina. Kai kang si tapo menang mo na ni po. Awayo to pa yan kang si nakatay yan data kin mai yon dayay. Ara kati ngaya ka buay payay ka kakawa ki ipuki ara po ten nameta dayay kai. Ikanga. Pangka na ko na yay tira pa ka room ni kai ni kamen na ko ki ko na nanga. Ko ki ko na tiakin na ako siyang an sipum. Ke ko ngan na sim. Ay po ko yan na si Mua si Pum. Kwakiyangan niya pa. Kwakiyangan niya na pa ni Kapel. Ano ko na siyangan niya rita pa ibukin mo. Paano po eh. Si Bubu si Ingkay na ko ina ni Kapel ng kay Samen na yon na utero o wapen eh. Apa ni Kapel eh. Ni ka ni ko siya. Payay na pa ayoko na po eh. Ay Kapel tipitipik. Nangay na si Kakawa pa erangin na nuliki ay doura. Para kangangan dito yayo pa. Yagi lang ni pede ni pede. Pa, si Dota na yan. O ngayon ka na ano pa yay. Yay Romy. asabuchin kami na takin na na kuya na shimi ana kuya shumi tabu ikam na kuya paya kwash teruru akami min tae kai teruru in the modern technology at the 21st century atupong ayo ada ako si ay tanda pa ko ay ka ama karuiro yuri ako na ano po po siya na rongorong ay kakakakuro ay ako na ano mga kakakirapat ang tapo yari tika po wa at ano po ay yari kang antitay ay sariyan sipa ato na pa ko o sinasipa-sipa ya o sinakataya ni kapara pangkana yung mayroong tigiri pa siya yung nari yawari ay po po taki ay na uki tirapatan Atera bukina, pasina katima toa, atei dan tetani kawai, ina katima toa ara pakaura, papuninga yakina akida, yonti on that. Tekate yasina unakin nanka yasina uwan te yai, te tau wan in it, naki tau wan in it. Pa, gana sta wan in it, wana bua bai karang in the kawak. Gasa rukunga in the sinatara arun na yawaki matanga kawakin and the library, kawakin and the archives. Asika go wa ba sa rong kai yon jan an the modern technology as a that and that bon asa no ri ya meta akera ko na kai ga men ta ko ka la ro taita ko ba jere ba ko wa ni es ba ko ne ya ka men ko ne ki ron ja tu aya ka men ko ne ki ne ba ri ya meta ta ko asi ba kan ben in the tai ya si ben in the tai ya ko no ri an te ri ba ga ga de ba ya sa ma ko ri yo na yo si ma ko ri yo an de ba ya the sound wave Asma kuriyan sa payera na kapag the law of reflection. Ari ko na nikakipat sa tami. May yari pay ka ari kin kay. A step rake. Men na pa ko may ruya ari ya pakasi po. Aya ka roa ni karo kuwa yaro ko the modern generation. Aya ka po nga na atira pa ko webo. Aya ni kipay ta ka kinupa ya ka mimi. Sigura no ra jo na bang kay. Sino ba wa jamini sa ka do bibia. Sigura ta ta ni kawai. Nako yara ko na kaya kaya minay ka na tangkay na awarik. Tirabu kina. Kaya karawa kinipaaro nga kitira pa ko nikakawa kina. Awani na nakarikina kaya turudutuwa na metuwa. Ngayon ay rong resek. Pasitawa ni kanapa. O arakati. Ay kaatutu kayo na pa kawakan na paanaputan ako. Ay kay. Tawa ninyo. Tayangan na biswa in ruyay. Pangkana kang mga nani na mga nakuntupaspaya na kontabo tabiwa. Awan ni takasi yarang ni puak ka cita wanin ni. Ang kay tukin na ba ya kora kora cita wanin ni cita pa ko wacha tay boy. Ang kay aro ko si pumin ta ay kay. Awan ang kakay pa lang ka puto ang maro yan ako yon yon na. Awata ko ya de. Ya ka na nuwa ba pun da pa ko ku si pu ma ya ki ang kay te. Aron ta ka ti ya ta pa ngaro no tudung rong ola ma. Ayay sa bubusi. Pasina pa nin Nikai ko ajar apa kau wanita apa kau undang aku ko ajar apa sih awak nak ini nak kabinet yang tebok awak nak katilak anak ko ajar teror awak kami ni awak nak nak ada orang apa bosya ada orang ada kepada kira kira tapi orang ni kau kau sih dia ni kau tu lagi pun naro ada language ada tak atau ada cultural values katilak makanya ekosi raya iba yara na kita iri yai matang iba ane ara identity kinahakim ibuwa kon tetapanin pangkana ano pa yai kinahakim ni pun nanuam mare ni pun dikiam ako na dia yai ka diniam yai ka punga nahakim pakukona niyang mata niyang wakir osina kong mentinani university yai kapura Angki ko kaita rin yan, mandam cultural values. Patinani values ay kanapa na ni Mineiro ng Tegati. Ora pa ko waka na pasina ni Mayro Yara pa kasi. Sa kipaya ay ako niya kintete na kakakaya niya. Nakarawa kinformulated ni Mayro Yara po natin kuwa. Ali ka nga sikulin natin, sikulan natin, ba ako rin spiritual. Awa atawa kinmataka nga nga pa, aki putan ako. Pasitawanin niya. Tawa Tegati ti. Tegati yaus, ewa arun tegati ti. Pa tegati ti, si tau ima uri rei yei, o asika upai yei. O asika na kuata mui pua kama yei. Meni pirin narakai. Kana arun na pua, o arana makai na negati ti. ada apa kau kau ikan isi sida wibu iya nasi dah pasal kita ni kau macam mana mangkana kau kau macam mana bangkai ah ah tangiru akan asku ibu ini pak akhir ayat ini ya de untuk bubu sih nak kau ikan kau isi nak kau isi bukan ada cultural values awal language penatih metua sila practice it pasal nak kau ikan kena kita wanita ye bayangan dia tiba tua kena kira awang awak nak katong na sintungaru na konpong ida patero wa asame na ina nayo awaya ko sintete yai tero wa ya kamimi para kali ke ya wana wana ara kali ke ya norad na kon tira ibukin ko akara na kon maurida ara ibukin ko akara na ba na kon turun pa ida ana kon ara na ba pasina roi utaina ara te ka te maurida roi ta mo ele que vente pa yai paro rei karawa aro rei ante pa penta po ke aro rei ante pa ni papo sina mauri o sina roi o sina tapumo nanga kwa ki kona ni kare ke te mauri te roi o tapumo nga na ke te wana wana irum nga na ke te pa ko irum o jama ta pun aya tairu ye de kona na ke te kanga nga tai na ko ipinte ignorance aya na ke te ignorance pa te ko ada nan na tema taki pako kete ya ga yakona ni pakan temaru wa waru kumana ngal angka na ma ngai du ko ameta bugini ma taki akan na benen deke takanga ne ya le dang ni ka kawo ki tira pako ona na tira pako ni meta ngwa ko na na ala pundam am region ala pundikiam pada pako makan na ngai ana kalinu ko ipo kon tepota na ameta ako na tete ai nanona ayai pai ka kona support and principle. Yare kanga ngai ngai sko ko kyo ka tpo ya ya ka ka wakina pondra ngai ka ka wak ngai na kampura winda no wa kimi ya ka maki man nga ka te na pemi a ka maki man nga ta pa kauna a ka mko na survive ta ko na ndo te ka ka ngai the out of state fire kan ba a pe le te ba ta ya ke ngo ekwau ironte sawana wana kangai yaki kona now to take but the principle that inanona ya applicable men moani karawanti ana pe ni karu kongkai ana kunne kongkai karar eh ayare tasha kangai yo akan ka anga de example do wala etaku de ta de gripe si bukin an one up na ayi te o meanga te o meya ki ayi the dry season or ayi the wet season I reserve the kai ko ipa ayi accumulate pa in the kangang pa yang survive we and then the kangang ah yang then the roi the kai ko and then the buka ayi meya men te pa ye na ko tokai te la tipin ari te o te pa karawak when the security gripes atira ankanye atira an application de to kai gasemen and the modern technology as the cash economy as emen ye is and a principle de okai irang in the applicable on the pong ayu you want the cash economy but iran age jipen me ye yam pen ya ba ba kan ka to week ayam money and at money as pay and run ada kuatai, ia ikan orang dari kunaan ia, atau ia ikan orang ciokai, ia ikan orang dari kuatai ia, ia ikan orang dari ciokai, ia ibuain dari kinta kawai. Kena kare-kare ia ikan orang, anak principal ciokai yang dana ia, engkau nak pun cepai, nak pun cash economy aku menaik nalar engkau. Angin cuaca apa mana kangangan ni kapan ni? Si mana mana, macam mana? Ya nak, pangai ia cepai nama kuri, ayain tu. Asika kwa uwa. Angayaro kwa the epidemic at the coronavirus. Ata waipa arakini kita pewa. Awa ika survive ntata yeyo. Na aki ya makuri yon na principle diokai. Tina anna pa ika wealthy ntata yey. Nga ya escape mo yon taka nga. Tina anna pa aki wealthy pa poor. A suffer ntata yeyo. Awa yaro nabe tina an interview to families. Ngana kwa ki apply the principle are tsikao ke nan tsio ka yo ate ate bua tara wa ante te ya yo kona po safana pa ko kai ro tak na ate ra bu kina kai sinanu kwa ana re re shubu yo ana ana basic principles yo ana na cultural values awaron aron na lo ak tati na yare ipu busin kami na sin tungaru tari no amane rana dabu I kam mena yai gada yai sibu mi yai ka me o ke gra gra mi yai ka atai anai da pakau mai roya a ka o kin dan tepu a ka sipai sipai ya pa ya ro the generation de te yai ai a kona ni karai wai ka ka min yon ane ibu bok de modern technology tera pakau wa sa mena ina ro nan kai ya sa mena ina ro te tepora un ni metang akan bel kunia king ko iru ya secretos ta birato platos the nine principles in the physics mathematics formulas I may ri ya nakin ko a kai anaka modern scientists they gan kai a base na be yon the principles so in kanar na pa sina kati mato ara kati our cultural values ay kapon dai ni kakao Asina dia nature them. Asina kawa kinda. Pangaya kakatungara. Angaya. Tepai asika kawa apa si pendang ini kawa kini. Pasi ngaya woi ni kau pai. Saya ki kurang dengan nupuak in teman. Masih nupuak in kanan napa iya in teman ni rora. Iya ini apa? Ada. Ada national identity. Pasi tak in kau woi iya pun dengan nama tangai. Pasi kini aku mentupuak ni kai. Aya ke kanwan awai kai kana dele tapo wale kana itakinna paisi kawa the outline but there are the importance of cultural values our language ewa pai kana inanu ngai ngai tete ngai isi tete yon the surface mesikona ntik towana imwin towana aina ki kona ni pene pangana skapara kana ntik kirayang ni cerana na ah dari kitiamata pa kitiamata ai tuana wana no rap menti tai mo ayo sina kawa sina basic principles ana katurun pa kami dain ta kang ai dain to corona virus ayo ilang ni ka ako nang dia in apply and principles of Kiribati principle and value kawa kina tuman pa kwa nya pa kuna survive la renti tere to wana me to wana Pada sekali ini ni orang tuang ia, apa orang saya stay nama kuri. Oh, pada si tuang itu ya kak. Oh, ini ya kan apa ni nak buatkan jangan aku mendera kain kemeja. Oh, ada national anthem atau wara itu dia tu puna. Ikan aku mana pengen nana. Oh, itu tahuan ini nanti roy di. Sina posisi pun pergi cara roy. Katanya cara roy. Katanya cara uplifting. Aje ye ka wish kora ke na sina ki ta wanenze ni ka te ye ka sina wish da ni ka ki ye ke ka te ye ka na ke ka po ye ye ta ni ye sina ngi dia in kai nu po shi da patari o ngai da ina lon te ba shi me ka ye ye ka shi me ka ni ruwa o sina ta pe ka ra ke pa na sina ki ka na wa te ka kai wi po ni me da na kita cepatkan lagi nolak teman yang kena jatuh nak kita kangen tapi rani kapan? Kita naik pupuk, penan nelayan wan, tenar sintungar, okay kayak, payah tenar nuri nano, ah temawa matuami, bangaya nak kiri ding kami, inalun kawaii karoi, kanaru tawi tapun ceru orang roy di, pa, iwa ami ami kiri di pengkai. Ami kai ribai pun tenan obstacle nami makuri. The obstacle nam learning, the obstacle at home between wife and husbands. Merenan tenan tanga. Ayah tu pa yeri rang ni kakawaki. Atai ya pa kuna tukani kai yai. Kuna kangan tukani kai yai. Kana kuidi inanun na yeri di. Tamem mo asinam. Asibum. Taya ka aki kakwachan nanganaki. Then the cabin and water game one kit and a kidnapper. And you can walk here, you can walk in a pam kit. I suppose that you know about the Pacapuro. tegere pe ka pora u koi ai pa wa pere nga ni ku te na te ka ka ka ku na na a ku na pai na te to ka ni kai pai diam te mauri te roi a te tapu mo a wa ka te te ka ka nga ya den kai ya man to te ni ki te na ku te mo nga a ka su su koi na no a ka men se ni pa ni pa ka te na te ka ni nda pe ka u na koi mo a ka te ka ni ka pai ya ta ku te te ka kind words never die Aki mama the tech and napu. By the am tino. Yar the nation gribes, the nation tungaru. Gikomena ye, yon no terror, yon no stereo, yon kaipu, yon tabuna, yon Europe, yon Asia. I open to banana by Mataboga, my own. Unumana to mena, adapun, I mean, unumana to mena. May yon no terror. You can a couple of yami or puremi, sinana no tuana, sinakurei. Asina wo te te amo, pa iria ran taino ko, te me mauri, te roa yo te tapu moa. Unkai, a ina ran taino te oraki, a ya toana te teo anabe, asina punto tokani kai. Ai kai ta, te aka te peo waka, kai kan sikuain kami, ni ka unwa ina numi, ni ka koi nu kami, a ni ka nangoi rangami, te tau roi. Kam naka kapaia, na sira, ai ka mane, o na sira ai kaine, ai gamena da poi ka ko ko ona ai de min ta tai na ko na na mi pupora de nauri de roi atta po mo an da se da po am de tigera ai
1: ani har goira na ben dukin na ra baro ro on ta ye
2: yu pmn kiribas
1: ah sama ho mo tigera ai

0: Yes, boyfriend.
1: Whisper, Gatini.
0: I'm the Poochie Pony.